0: tamasal yalla na yalla may ak defaru sahir ak batin may na fanu guddal wergeeram defarna ci sunu xol defar go xamantene dañi jariñ tay jariñu ëlëk yalla na yalla dole dimbali
1: jerejeuf
0: dole ci wone sunu mbir
1: sant nañ la
0: ak mu gëxe way def bopam
1: jerejeuf ñi ngi lay sant serigne cheikh gay ridial xamna ne diko mel waxtu bi sax jotna buñu jëlé kër yëkëti salam aleikum salam aleikum
2: wa aleikum salam wa rahmatullah cheikh dar
1: eh señ tamba tal ma ngi lay nuyu di nuyu wa tuba
2: beto ndonga ci ali tudé
1: ana wa beto
2: ziaré xawa jappel lol nak
1: jappel bu deugar rek yow
2: di nuyu di ziaré kep ko xamni ñoo bokk at di ko jaar li da jaar gay ri jaar mo bokk radio bi ci wa xawa na ci señ paté ñom ak tuba ari yalla tuba ba mi ta kep rek manam dañu xawa jappel mo ziaré bi man ta sore Cheikh Blaat kaddu gu am solo Baye Ousmane Gueye ndax Touba yi ñor mo xam tiayele te mo ci daan ëpp
1: waaw
2: Cheikh Blaat bu gëño ga daggé rek day doy war té ci mbolo mom xana del ko meeb bebaru ko rek dukk dukki am ko dugg rek am no fa def waye aduna mi tamit nak Touba yi ñor la ju amul geño waye tamit nak manes na wut geño def ya nak tak ko ba mu deugër nak ci sandi tax ni plat aduna mi lu way ñak ëlëk ak lu way am ëlëk yépp fi rek nga fay mëna amé timné aduna mom mëne su ko jagal waye Cheikh Blaat nak manes ma tay jage aduna manesu ko jagal waye manes ma tay jage ci misal tay rek ñu misal ko ci ay tool ndax kim ne ñi ngi ci nawet
1: waw
2: tay ji ko xamni ya nga ca tool ya gisee ndiyef bam tax ngay bay mbay mu rafet bu yalla dogale nawet bi ag ba nga gop ta ngobe bo delo ca kër ga def tay ngari dugub lem tay sak ta gerte ak te yep ne gagne kana nawet ba baaxul ndax ñaka bay mbay mu baax yow mom do ca bok aduna nonu la mel ay tol la ci gaay am xel ku ko jagadil rek da nga fi deful lu jak waay seen la cipp ku fi def lu jak xol li yalla santane suñu kilifa yi diñu ko sante zanenti ñewon fi andi ko fi ku ken nek tegu ca yoon wa ëlëk sa aduna mi dana jak sa alakhira dana jak ku ko fa bayyi nak nek ci lila neex di def lila neex yalla mom lim waxon mi ngi kon aduna mom manes na fe jage waye manesu ko jagal nak kon ñu fexé jek rek
1: waaw mo gën
2: man de non la ko gisé aduna amul solo sa bay da doon wax ni aduna amul solo ci wet waye amna solo ci wet wet kim amul solo moy ki fi nek te defu fi lenn lu koy jariñ defu fi lu baax xana nek ci liko neex neena koku mom aduna amul solo ci mom ndax ku fi joge day per waye ki nga xamne nak ñew na xam liko fi andi muy def limu wara def ba joge fi globale ngeureumal yalla koku neena aduna amna solo ci mom kon waxin la deggin la laaj caaye ñor ju amul geño la waye caaya bu ñor ga dagge daanañ wut geño defaat te nak bu gën sax ga ca nekkul kon ku fi nek daal jappé fa ay tool wo gobe mu mana ba dañu newon ci chat li nak
1: sant nañ la
2: jerejeuf
1: koku seigne samba tall ñu koy sant bax diko jaajeufal diko gëreum di gëreum mbolé ñi nga xamna ñoo nekk fu ci beto ak seigne malik ngom fofu ci daru moti ñom ñep ma ngi nuyu ñom dajé won nañ fofu ci kër soxna police la ak seigne imam bi ñom ak soxna dial gassama ñom ñep ma ngi leen di sant bax bax di leen gëreum di wax ne kon jotaay bi fmel fofu lañ koy yëkëti dañu wara nekkat ci leneen yalla ni worom jamm tam ko takum defal jamm ngam jamm yalla nañu defal jamm programme radio ikab lañu di baye ci reggen def
3: mat na baye ci rew alam yaa dafa wax ne sayu mat bo xamone so mi mujj borom be ab dom da koy surgal
4: de nga walam jaay di wax ne salaax bukki bet buntu bant lukki betam
1: nga xi tukkal ken du ko per ngalal mboccho
3: walam jaay dane jaay ne gam loxo du ko genné
1: yassab xottiku guddal sa goñ la
3: walam jaay neena

0: jeunu buntu ñu ca bokk wëru ñepp bokku ñu bëgg borom
1: wolof da wax ne ku fay say bop fay say non
2: wolof jaay neena tetal guma fekke xoxam tuyam duma jaaxal
3: bo bëgge xam borof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
4: ku bëgg sa mboros bu baax bala nga tambli xal woon ngi
5: la barwol nampu boy bajantu lu bëgg ci biiru xaban te ki ndegu
6: wolof jaay neena seydu bubbu ba fa la neex sumi san
3: tak takal mbop baxalutum bana
7: lu de bu na be xeñ buñ ko sulut
8: wolof jaay neena luy naaw mo neexa sanni
9: wolof jaay neena sul ker du ko dere feñ sumu mbeur lang ak mom ko gën muy gën daan ngay re
3: wolof de da fay wax bop budul deg ndigal nak ken munu ca
6: dembarke njaay dafa wax ni wure tangam lo ma gënal kuma dakk yob ma ndoliñ
10: wolof njaay neena ñi mëna ko amuñu baax
11: wolof njaay neena bo gisate tan di yap sax non dakk ko saw yap lay lek
12: wolof njaay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga doon ndaw
10: wolof njaay neena fi ni fesse dafa joy bu gorum
13: waaw di wax ni wolof njaay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc lo war be xep
14: wolof jaay da wax ni atub gaynde forlu tef
15: kuyel ñay bu ñewé ci deg kuyel mbott wala mu bolé ko ban ban na paj
16: wolof jaay da wax ni rango ñi baado la moy sim ci rey bur
17: cheikh ba wolof jaay da wax ni ku dem ba ci all ba méré sa bam tax na rey ko da nga yëne ko suuf
14: wa wolof jaay da wax ni ku folli dubbu wi la taxafalu sa folliku man na la bet
18: wolof njaay ne la la reg mous jeexalut ak mbana
19: wa cheikh abdullah magni de da nañ wax bukki wiri wiri jari ndaay
20: wolof njaay day wax ni ñagu adina uta jërul yalla torbo atam
21: wolof njaay day faral di wax ne ku feexlu ci kérok ci xat war ca gëremaale xamul law
3: wolof njaay neena baag goj ba ko defu ñal bo xolé goj ba baag def ko dibbat
5: wolof dafa ku xamul mbam de moy foon waxu gannaaw
7: ku yey ba yey yaxu bukki yey nga yaxu yey kekk yax
3: wolof dafa ni borom ngad yegul borom pañe
22: ku nu rafatale jakk faat waxtu warul
3: wolof dana aduna de bi tere waye def nako laalu
14: wolof nga dafa wax ni bare ndox mba bëgg kër bu sedd ku mu tax di suxat jana tam ndox dana jex te do gisi xop
7: wolof ñay dane weñ nga nga bañe ca mbañja xaan nga
9: ngor moy sima ben lay toye fu mbokam di ca mo and ak mom ngoré di moy kakkatar melokan wu ko neex mel
2: wolof ñay day wax ni moytu laak ge ci laak ge rangal da nak yax ram laak toy
9: wolof njaay da wax ni bu gop atu do tul cour jek jeexna
22: waju ñaaw dekkul fam jëm famu joge la ciosano
20: wolof njaay day paral di wax ni ndigal day ciabi la bu uppe du ubbi bu manke itam du ubbi waye bu yeme ep la ubbi
7: wolof njaay dafa wax ne jëm tele baye gacce newja
5: wolof njaay neena ku sa dembu tabbi do ko sami xeram jambo
14: wala fa daf ne ganar bol ko xebal ak ndax makuy bala xena
3: ma ngi dañ dan wax ne bopu jaxande yag na bëttum ñet te kenn mu so gis mu ne bayam sekkel mu gi
14: wa wala fa njaay dafa ni peppum kepputal xontu picc taxu ko jog dañ ko cey fiir te buñ ko ci jatte de bu duggul duggul taar
20: dafa la wolof jani wax ni gemmiñ guy nacc borom dox jam
22: reub ca ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakko
3: señ abdullah wolof jaay neena kuy ñoddi da nga jotle wut wolof jaay neena man muy daw di moccitu boromum xel da koy wattu
20: wolof jaay do wax ne nag wu dul bo jamé so wu wex da dal
14: wa wolof jaay dafa ni tacc budul raw jërul yak tay nelaw
20: wolof njaay dafa ni
21: señu wlad wolof yaay dafa wax ne bu leg lekke alom nako gëreme coy
14: bëgg yap bar bu mu la taxaso bu dex waaw wolof njaay dañi gor du faté ndek té du sul jëf
22: kuy ñew ta faso woñ nga mboros ma jagali
0: sëf bu dëkke loxo jëf jëf
1: wolof njaay dafa wax ku ñu ruk sa borom kër yek sa dom
14: wolof njaay dafa wax ne xadda mi ngi bëré ko taw ak ci xéena yëgu
22: waxi wolof
14: xadda mi ngi bëré ko taw ak ci xéena yëgu wolof njaay dañi dégu fot ñak xam ya cey nan
22: photo photo tagalul mbam ak nopi
1: jappan do fot fot xéen ndex
14: kelim bi su kon lay nga waye regal
22: ben nap nen mënesu ci am pedd am ci ciuj
4: den ci kat ron lal dafa bay ku defenu ci ruun
3: wolof njaay neena ko da xel mu raw la jeen bere mu daan la bu ngeen xexe mu dum fa la
20: wolof njaay den da sum bu lo bu la ci yore goj da wé su ren ba
22: beut tam jël na mi def sank lañ bu ñi soow leray bi diw bobu dafa fekk jamt fenkul
20: ci jëm ci xur wi bu bëgge xam li nek ci xur wi na laaj ci fi joge
22: xobu xal xajul ci gemi ñak tef borom konku yegut borom larmel
20: waaw wolof njaay neena daan bu naqare gungé du ko defal
1: wolof njaay neena deratu bop du moy mbagu borom
20: wolof njaay day faral di wax garabu adina bu meñé bul wat bul gëssam ligal ba mu taddi nga fa
22: ci wal du tepp dom jëbëtt
1: jëdd bu mu jëbëtt la dañu bété di fa sax ayal waan ku ci wato xaj bo da nga wésu mustafa
20: mbojjan fu mu taxajo do wër ta tour di wërël
4: rek reyna su ñeël waye loxu muñu ko
22: picci mi ci loxoy xalé yi wër ta réy picci mi ci kaw taal bi
4: wenn wenn gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari wenn
1: saab gëm gëm ak lima xam nak dox ko mëna wax kenn waye moy mos du siru siru du mos siro no rog mos mos it no rog siru te gis nga fi ne siru xam la mos ko upp taxaway ci kaw waye siru gëna gudd ak la tawar ak mos ci bopam mo gëna noy kawar ak siru te saw kawar ak siru ko sut te le mos di xéñ ak li siru di xéñ bokku
22: yo xam nga siru le
1: waaw xam na siru le mo wax deug yalla waaw xam na siru
22: man damay deg ñaar amay deg sandax ti deg si ndax
1: di
22: deg beubator
1: bo ne ci ndax ñom ñepp nga boole bo ne sa ndax xamal ne ya nga ci tuddu ci te bu jigeen bo ne beubator na nga ñew ci bu goor
22: legi ñom ban jam nañ wara nen
1: nawet bi bu commencé ba nga xamne ndox ma ngi bëgg jeex ndax ñom duñu gas ku deugal wa gis nga bo ci amé xéetlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet du xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko néé da nga xamne ci ndax di ci garab yi dekk nga di ko xol bu ñëwé yaram nit lu rafet lolu gëd gëd ye day wañé ko wat fan yoy
22: légui mom buy nen day yulli wala day potoxal
1: ah buy nen day yolal
4: 7h15 ba 8h ngeen di ci and ak Abdullah Hatsal suñu ciosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama doon suñu ngannaay ñu war ko wagar pa du nax say waxi wolof démission buñuy waxtane kalama coach bam ay lebu ak ay bat yu wolof njaay yagga wax ngir misal ab mbir wala mu joxe tekkal ci ciosan ci kala ma la mag ñi daan yare seeni xale ben kaddu buñu ko massa yëkëti mbolo man nañ ci jàngi jot ci ay tekkal kon mbokk yi Abdullah Hassan mu ngi dubbi buntu bi bes bu jot lay doon altine ba samedi 7h15 ba 8h ngeen mëna and ak mom ci téléphone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wouté
23: da bala ko xamné ma wax do soxla ay kat ba go da bala ko xamné ma wax do soxla ay kat ba go da bala ko xamné ma wax do soxla ay kat ba go

0: moy bu metti parce que fiñu gasson fiñu gasson
1: yam gox go nga
0: dem dañuy wun fu rewo waccina auto yi duggu nañ ci yeen auto yi daanu na daru khudus fep lepp la wax mi ngeek man fi daru khudus carte yi yep fep furan am ndox amna ndox tayit bu wacce tamit na xam nga ndox mi nimu tollu ci taw ak nimu tollu ci doole fuñu jël ko mu jëm ben yoon señ bi nañ xolaat lo manam ndoxum tuba mepp ak fimu nek jëm ben côté bu démé ba xajatu fofu mënu fa dem day déllu ci population ah daño wara am taxaway bu am solo autour APS biñ fi def baxna ndox mi ñu jëlé fele baxna mais fexé ba dëkk way ñu génné assainissement def assainissement ndox mi mu génn moy farata ndax sanké yi ñu défar lu ci bari mo dagg ci won ndox yoy man sama bëd la ci tek sanké yu bari yi nga xamné sin way dañ ko défar ak ñi duko défar amna ci tiwo yo xamné ñoko dagalé ñoo ñamu ñu ndox
1: ndoxu naan mi
0: ndoxu naan way amna man sama bëd la tek loolu ak sama bëd la tek man nekkuma ci radio tok wax damay dem sama terrain xor li xew ñoo ñu sonu nak amna kër yo xamné sin toni ba légui ña nga ca kaw magalé wuñ seen kër légui nak nañu def assis ñepp genn fu nekk ñu dem fa taxaw nit ñi gis ñu ci loolu ba loolu dañ fa bo jappalé wu tamit nga mëna fexé tuxal ko fu mu nekk ba défar loolu bu ko défé ñun ñepp ñaan lo nekk ben mais fék li ñu def ni kenn ku né défendre sa bop kenn ku né politique ñu baña xol Seigne Touba ligéyal ko liñ ci bëgg du soti te Seigne Touba liñ bëgg dañu ko am li moy li nga xamné moy li dëgg waaw waye santé mom deux avant magal nga bëgg fé def santé bo fi defon 120 milliards li nga bëgg do ko soti fiñ toll ni may wax ak yow tay ji lañ wara commencer assainissement de ville xol ko wo ñiñ ko xekkal wo koñ bi wo population bi ku nekk ñu dajale la jaar ñoy leen fi la wara jaar képp ku wara demancer de demancer la fuñu wara jaar ko ta waxtane ko ñepp xam li xew waaw li dal moy li nga xamne man sama xalaat la ci man nak awma doole waye su ma amon ay milliards mom ma fay defal sama bop nak fofu maskaru askan yépp nak waye képp ko xam yaakaar nga Seigne Touba rek li war nga ci def war nga ci gëna taxawat te déggo te ñu waxtaan and nek ben kenn baña xëc ci jëmale ci sa borom da xamni kuy xëc tam ci Seigne Touba nga xëc ci jëm la nga yor Seigne Touba la ko jox ñu dajalé affaire yi défar mu baax luñu défar mu baax ñu passé ko ba ligé ñu défar lénen ben bo ligé nga défarat han défar oor yoon parce que li leen amal ndariñ ñi ngi koy défar il faut ñu waxante deug han autour fi bo déparé fi autour ba Dakarou do jaar sax ci ndox bo jogé fi dem Daara Djolof do jaar ci ndox bo jogé fenen dem ndox parce que yoy ñi ngi koy def mais biir dëkk bi ni mu mel ah man di wax deug yalla sama xol toy na ci dal waye nak ñi ngi ñaan yalla taxawul leen bu baaxa baax waye dal mbir la muñu mëna taxawul buñ ko taxawul bam tawade li ma leen tayit yag na leen ko wax nak waaw tayit yow lo amna ci loolu leer waye li ma gis ni mu tawate catastrophe rek mo fi am kon nak matuwa yi ñu wara jël di massaw nak population bi yépp waaw ko xamni dal sa kër amna ndox man ma ngi lay massaw di ñaan yalla suñu borom taxawu la waaw fu ci nekk nak dem na xamna la fa nekk ñama ko wara jot li wax na leen ñun nak liñ man rek moy xol jot li kilifa yi la leen war ñu def ko ñi ngi leen di gërëm di leen sant wa salaam
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko bu baaxa baax di rafet la ab taxawayam nak ci dëkk bi Modou Diop Diawbe wa dëgg fa yalla di loko man waxal ta bo le wo ci bëgg dëkk bi woom la naka déssal nga ko ba dëgg yalla ak njambara ba taxawayam man mo mëna ci sédé lu bëré bëré bëri lo xamni sa suné ma nga ci taxaw di ci gor gor lu kon ñukay jaajeufal bu baax baax Modou Diop Diawbe UCAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba assalamu alaykum UCAP FM 103.5 kaddu gi ba ci ndam UCAP assalamu alaykum bismillah
2: wa alaykum
1: alaykum salam
2: ba ferme
1: mbake
2: ni ne siar ba xoy
1: wa kay jere jeuf ti
2: man tan ci waxtane ba xaba allo
1: wa bismillah bismillah aha bismillah ñing lay deg
2: allo
1: wa bismillah allo ñing lay deg
2: wa alaykum
1: wa alaykum salam
2: balla sa ngab di mbake
1: wa kay mbake
2: ma ngi rafet waxtane ba
1: ka kay jeuf mbake
2: wa ni ngeen wax nak mom ba ko yett lo way di ko wax deug lu manam gouvernement def ñu ko dara dal def ñu dara wa def ñu dara def la ngeen soob ngeen soob ban ngeen soob ban ay def ñu dara def wa def ci mom wax deug yalla ay wax ak kesso do ko def manam amna señ mi tan da laaji rek

0: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous vivons ici tout bandam.
1: Radio, UCAP FM, 103.5. La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à tout bandam.
3: Tommy Salmiller في القرآن كري بيد ما نقوم نيم بابا يم بابا نسيو تيد ما سيخ بامبا غير ما في قطبا kurey bayda mo ne gum nayam baba yam bu ba mu sew tayda mo cheikh bamba ngir mo fi qatiba mo fi wala bo xamni yaram yam tiko dani fedile ti tant ngir bamba mo no may mu jebula ndak mo de kon legi no ngi moy ye fari anafiq yaani di moy di way tanangi ci l'islam nu di waré ka saddi way farnangi wax la xamni ya ram waxtiko jak janta warna jamni yalla ni fasfuro jantay waral dolen ngeen mel ñuy goro te muñ warna bepp biam yalla ni fasbiro te daw jëm ci yalla dal ni yalla ni firo ku daw sant muñ am lol suni nawle am ci ko ta wallahi fasna man moy ci ahmada tawallay fasnayene man moy ci ahmada dalay khairu khalqulay akhni muhammada tadai lo walif ñepp tay xëñtu lama da digal yal fondo talifi tay tag ahmada ku ko yoxumal ne len ko man ma ngi japp ko te defere kanam waw damay way di wer wer di bolle tag ak joy mbarma sa xol di war wari sumay bagami ranko yu fal yu di char char sama naw di dog safi di jaxan di fer feri ma def waju wi jo xamni wetal waraw nako waxal gay may gote ka soufé jaay tagam nelen innakum hum yunwasumun mahal bakam elaw gumba saptil gay ja char bu len gelam taqileri jebalen serigne bamba sintum dumo gën palam ci lambu ci wey ba teggiko taway kadu adaway taway kadu adaway mustafa matla jomba way ko koy jomba way buntam lañuy tej bo do tuyey taman je muy duso tamahna yala ko fay lingen di walaf mote ma def koy arab reuy ta bambay walaf su depp yaram ba gettiko bu yowmal khiyame ba arab ko rey waxam na wax serigne touba lutax ab arab wedam thoro barafak wa bi yaramak wax yi yapayam lu jog ngir rasulullah batin basab kharam dana xelli mew mo xamni yaram ya sawti ko xana yermane tax lokoy wax yi tagolo bëggon ak rasulullah lami takalo demba xam nga motax alquran wacc togolo de adam ya man yey kuray sin di jallalo ile tax ba furqan gën ci adam yi wattu ko talami ñu musa tax ba tawre tu sab xorom talami ñu isa tax ba injilu dik ceram sabura taxor dawo talami ñu melni lem suda jang nit ñe jine ak rabbi bokku gem ko xam li ma wax do soxlo way kat ba gettiko dex ak kay raman la nané ak babakar sadeh dañu xoté geedi tamba bay xel ndox mu neex sariñ be digé jug yalla sariñ be digé jug yalla naxtil ba melni ñeex sariñ bo lamba jey mboti biram mu andi teex sariñ bamba mom sahir batin ba yaqku du dor ndaw du merlo mak manul gan te lay dekkam amul xaar ma yalla bu xass nit ci wa kërëm ful xajibu je sahiram sangé batinam xañul nit ngiram biram xañul nit miram kam miram sayiram ak batinam dara yaqutu miram sayiram ak batinam dara yaqutu ritaxna la baxtab yalla yawaji may sal ndegam ji kem cheikh bamba mi tax ma di gewal ku sempal ta selal nako bok mom balab di sol ci mbokam ya ba jamur ya ba gay koy dikkel ma jebal ko sambir def muritam to top ko ma jebal ko sambir def muritam to top ko nakay jog di mbar mo xam mbar yep wek nako de dug bamba gag di ñem jeb bi jaaw ba yok ko tadinem ya ak mandom ba am am ba daq ko te xam xam ba ak selal ga sañ sañ ba yaq ko borom sa'ira batin la motax nu top ko lile tax mo wute gaayu reey sa wal walaf walaf ya ngi semal nar ya da jang bay walif serign bamba mo gannar ya jangon ba wanu lef wex ñangi koy ramal ñu ñu ñangi dew di jëf serign be fi feñ cheikh bu gannar gam ti ko dogo nak melaw cheikh bamba baxuk walaf du feñ demo mel melaw yonen bawa makka da ko ji muhammadu abdullah ye aw banam la xey da dala qaidaay defal lo be ya kisse ku ñew yob ayo xamni seen maam ya am ci ko adunya ngi melnu fel fi mom ba te deug ñu teñ ram ay tan xame wala horomite lile tax mu da tublo damel ak ma xakite ku melni ko am lek mom ni len worni ya ko togn du togn nit te bo togni mu jegal la tin la ko amul jamur ak mbokk ak mag ak ndaw ciaw melo wurus mbate khalis ba ba ya xar na ga gele la da bu di jox ñay la du ko ine gele kele wa mo gane lam si buñ ci pele kala tolo la du ray ray ray mu fablo la jox la ko melo bamba wa har ba khiya ya khal na gaibir bañon kawña ak ñoon suufña na yalla ya di bu lile tax wala fi ak nar ya way bax yepp bur di xadam yu andak mom mu far soppi leni bur ne len wor ni bambay wane kum soppu soppi ko ne len wor ni bambay wane kum soppu soppi ko gisal sayras gayam ida

gambam ba jotna aja mu jotna selal ko jotna ngir maggi ñawna ngir maggi ñawna ja xaar yeena agona wayna sa ciri werna war sa wi doy ya mo korna sa xu fi bi ja say jabi nyaaw lafgan ko nyaaw defar ko jotna say sadida ko khayida li ena bla ko soppi ko jotna sikem burai lo.

0: mer ak ñett simili mo bot ci kom ukap ngeen man ko deglu tam sunu ay application ukap fm lu ukap tv xibaaru digg ba ci gi
1: groupe de communication
2: université cheikh ahmadou bamba
3: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na touba
2: radio
3: ukap fm
2: fi ci touba ndam
3: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
3: ukap fm rek moma ci doy
2: 103.5
0: téméré ak ñett yu tom juroom ukap radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gangi bawo ci ndam dar walimul khabir xibaar yi dañu koy do rek jafé jafé askanu ñu koy dund ci walu ko ñakum ndox mo tar mi nga xamné kon mom la ñu nekké danaka ap diré ngi ni rawati na nak ci walu ko ndoxum tawmi bari na ci ay gox yu dugg fa don na lu jafé lolé nak tax Moustapha Ndiaye waxtaan nak kuril gi di and taxaw ngiraane ñom ñoñe nak yag nañu yëk seen ay cadre di artu ci walu ko ndoxum tawme ke jafé jafé ñu ko ci dundu liggéey bi ñu fi amal jamono ji ban jangata taxaw seet la ci def morceau mom moy vice président kuril gi leen lekkeli di and taxaw ngiraane ñu tewlu ci jokkom ak Moustapha Ndiaye lamu ci fessel ñu tewlu ko
4: li gën ci aw askan bo leen di defaral dara d'abord da nga wara tok waxtaan ak waxtaan parce que waxtaan yaagentu nga wo nit ki rek wax ko li nga bëgg mu diglu la après mu jog dem waxtaan dañi waxtane li nga bëgg def boko défé lan moy jéxatal yi yan mo ci ay conséquences yan jafé jafé la wara andil ñi nga xamanteni ñoo dëkk ba paré yan jafé jafé la mëna andil diiru trawoy di dem yan jafé jafé ñoo ci mëna am loolu lepp dañ ko wara waxtane ak askan taxawu ngiraneen yag ko laaj ni dañu wara tok waxtaan ñu xam liñ fi def nan lañ ko bëgg défé ak buñ ko défé yan jafé jafé mo ci mëna jiddu ak diiru trawoy ñu koy liggé yan jafé jafé mo ci mëna am yoy yépp askan wi xam ko ba bu dalé seen kaw bu warona doon lu mettet dinañ téla xamné li kat montona ñak ci liggéey bi lool nak dafa amul ci sunu digënté ak état bi nga xamanteni mo fi def li ndaxte ku gis jafé jafé yi nga xamanteni mom le travaux yi andi da ngay xamné li ñak waxtaan amna ci parce que mënu déployer ni assainissement bu Touba 66 milliards moko wara liggéey dañé 15 milliards la gënéegul ba paré yoré communication bo xamanteni kou la diglu day japp ni mbir mi mom ren la wara safaraw té lool lepp ñom ñoko tek seen bop parce que ñoy joxé yenn communication yo xamanteni ay 80% ay nangam def na nangam légui bu ko défé askan bi diglu mom day japp ni ren ji da nga jox pour gënné ko ci assen indonésie té c'est impossible mënul nak faaw ñu wax nit ñi li nga xamanteni mo mëna nek légui nak lool lim leen jural moy yenn ku nek gis nga ko ci internet bi fenn fu nek mi ngi yo ke nek ni yo ñen ñi gas nan ay kamb bayil leen seen koñ mënu ñoo dem mënu ñoo dik na nga yo ñen ñi kamb yi duñ ndox ba fess mëna tuno genn seen kër parce que seromet ñoma kamb yi te kamb yi amna 4 mètres souf yakar na ni insécurité dara rawul lool te xamutone ni travaux yi non lay démé loolu la andi ba tax fu nek di yoxu japp ni ni ren la wara mëna safaru or que demul non nga liggéey bi buñ ko téggone ci liggéey rek ngir bëgg lepp baax dan koy téelu baña gas ben kamb bo xamanteni dina man ay 200 mètres wala 300 mètres bëgg taxaw diko rab ak fer di couler lolou ci liggéeyu nawet nawet du lako may ku nek xamna lolou nañu bayyi buñ waxé ñu ni borom xam xam yi mais dafa am lo xamné xel moko nangul mëno gas kamb go xamné ñet téméré mètre wala juroomi téméré mètre nga gas ko muni xawit ba paré ga bëgg nek ci biir radio ci suuf samp fer yëkëti coffre sol lolu temps bi ni jël ci bir nawet taw du la may nga liggey lolu moy deug te lo defar dina ko yakkat lolu lepp ñak communication bu jaar yoon jëm ci askan wi lolu moko waral ñu diko dund ku dem tay ci kaw fi nga xamanteni moy daru khadim jëm kawsara dem fetto gis nga kamb yi ni mel fess na del ak ak ndox jaaxal na len bassin ngiraneen bi mom déjà rempli na ba fess premier taw kon lepp lu ñëwati rek ci bir askan wi la jëm lolu moy deug ta dañ ko defaron japp ni mom mo wara mëna dal di soulager ngelemu diko jox muy joxe waye mom liñ ko joxagul rek pour mu jallale ko problème na ta fess na dal ci liggéey bi ak ñaaka jox yitté mbir mi deug deug ñaak diglu askan wi ci dag seeni tiwo branché watu ko lu ma 2 mois amuñu ndox luñ ci gëna sétlu moy mbir mi dafa melni dafa nuru ni ministère bi daf koy politiquer te mbiru assainissement du mbiru politique parce que mëno commencer mbir gassando fep yow yaangi gassando fep te amo milliards yo def fep gis nga lolu saxami la te sixo dara te saxami te sixo dara nak sa bop la ñaari fan ñatt yu ne nga déployer xaaliss bu bari tal say auto gaay top la say sino bu ñu yexé dem ci benn patch bo xamanteni paré nañu film ko lila commencer na fi ci ngiraneen ba yexé na genn nañ ko dëkk ni dan ni askan wi fa tabarakallah na seen xel dal ndax commencé nan ko ba ndox mi fimne mi ngi ni genn na dekk bi diko wone say sinober di wone lolu bu ko defé askan bi dañuy japp ni li kat moy réalité te fekk demewul nonu dañuy tepp fi gas fi dem fe tepp fe gas fi da dara yeggagu ci sans communication yu mel nonu communication politique la assainissement kenn duko politique nañu fexé ba luñ romb ñu défar ko sul ko défarat tiwo ndox yi nga xamanteni dag nañ ko ba nit ñi man di naan ko mënta dem mëno dik sa kër di am ndox nga wara mëna naan waye xagn la ndoxum naan xagn andil la ndoxum taw lol dafa met
5: gada fam xibar yu deggu tewel
0: ci téméré ñett yu tombu juroom gën deglo ICAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir morsou mom moy vice président bu kurel gi di and taxaw ngiraneen batay sax ñu dessandi ci walu ko liggey yoy nga xamne kon mom la ni amal muy liggey assainissement bi mustapha ndjay amna ñenn ci askan yu jot na no ci dajé ak ñom waxtane lu jëm ci walu ko liggey yi naka lañu ko gisé doxali mbé taxaway bi way ñu ci bari nak nénañu dal yaaka ju tass lañ ci gëna am gisunu ci danaka cioppé ko bëre ak la nga xamne ko mëna dañ dundu ñenn ci ñom sax yenn ci ay mbedd yu jafé jafé bari na ci lool jot na ci addu ñu tew leen
6: man de gisuma ci dara wax deug yalla kon ke fi ni tok ci and ak yalla rek lay def ana pratiquement la ci dekk bi lay daw mais bu fekke amna changement bari wu mbedd yeb bu tay day rempli kenn do am fo jaar te day fess dal ko tax kenn du wacc jaar jonne jour yeb ci ko tele bi lay jaar te day mujj bologew ta ay jafé jafé dal la gis mom bu tawé deug fi yalla ko ci deug bëgg deeng lool moy li wër bu tawé mom fitna mom li yitt ba legui
7: defuñ bi dara defuñ ko dekk mom so way lo meuna deg defuñ bi dara santé ko dara defuñ ko way dama lay lañ man ndax est xay dugul bi kay man ni lañ ndaxam xay dugul bi kay kon liggey defuñ bi dara ba liggey peut-être amana xeyna biir touba mais zone biñ nek mom avance nam melo la peut-être nak tayna ci zone biñ demul mais zone biñ dem dal avance wul gisugo ñu avance way yeguñ ni sanda amna liggey yeguñ ni manam yeguñ ni sandi gay amna tayna dañ koy deg ni ci radio yi ñi wax rek mais def yow naw gisuma ko def sama ko mom yeguma ko
8: liggey touba moma jaxal ko man touba la bëgg moy mam touba kenn mam cheikh da sey bokul wala mbuso bi da sey bokul wala ndam da sey bokul wala parce que ñun mom liggey bi liggey touba ñun dañ koy dégg rek ñun ñi rek ko rewé am nañ problème transport am problème ndox am problème lepp am problème yoon musuñ gis ñun liggey touba ñun dañ koy dégg rek liggey bi ñeen di wax ni naan ay nangam milliard man ban côté lañ ko def ci touba laal man xomu parce que man côté bi ma dégg mom gisuma fi daralu ni état ko def comme côté ci yoon souf lañuy jax ñun mom gisul liggey man ah man bok man fi la dégg mais liguey état fi ci touba mom man santiruma ci bop man gisul boudé ay lampe lampe yi sun association koñi ñoy renforcer lampe mbéd yi pour mbéd yi lé association ñoy jënd ay lampe renforcer lampe yi lampe bu ci lak ñom ñoy jënd ay lampe sans ci auto yi ñongi ni ñun man maangi ni fi sama fala nek rompoy ta tax fi ba téru man xeex yoonu suuf la ay ndox ab rara amu rara bi jogé daru salam jëm ngaras dakar bu nawé té dara ja bi fi ba sama kër sama buntu kër dégg man ni wayo so santir man musuma santir dara état sama buntu kër lama fa def ci xaliss mo num tollu ñi xam nam sama buntu kër yépp ndox musuma gis sax auto bi da saxaw fa nan day wit xeyna nak touba xeyna day da bari kuñ liggéey ci touba won non la xawul man xolal juma ji bama koy tuddo xol ci señ mbacke madina ci juma ji bari ci serigne touba mbacke photo photo na fess kenn bu kenn fo jaar photo yeb ñew mu ci arrière di muti wenen yoon yoonu ma dogal day ci mo juma ji nanaka 200 mètres wala 300 mètres day fess delo ko ndox ñom fa lañ liggéey fa ci dugg waay lay fi amat ci sama nga am ci dum yaara ci dum suñ ko def wax deug fa lam fuñ ko def ci dekk man jaxal wax nako fuñ ko def juma ja do nga na fess del ko ndox ko tawé ni ni bëgg dé kenn do am ko jaar man ko tawé woné ma juma ja do wala wuy ko tawé xol bi dem ngeen dudd ma del bi ndox ba dama fess del amu ko jaar ben tan yu rafé ba diko walé ben man diko jaar ben tan liggéey ko ben dara liggéey dara sen dem na da jëdu dara dugg yow jaara ci bes yeen sen buntu radio bi la wax yeen wax autorité yi ñu dem défar sa koobu manam koobu manam moy contournement pour dugg ki ñu ndam dama fay jaar man mi la wax ne buntu bokay mu ngi fess dal ndox kay dama fay jaar dama fay jaar juuti baangi fay lepp ngi fofu mu mel no wa mu fess dal ak ndox ko kay warul sa nek dind laaj nit ñi liggéey ba dafa wara ko ubbi parenter bi re nga yeer nga xam liggéey bi demul fess
0: lolu don ñenn ci askan wi kon ci jafé jafé yi nga xamné ko askan ñu ko ci dundu noné ko mbokk mu mé waxé ko ni tam xal wi nga xamné kon mo joggé ci jutti ndam bi jëm ci école itam fess del la kum ndox danaka jaar fi don lu jafé té itam bari na ño xamné kon lég légui bu ñu bëggé jadd itam fofé mom moy seen aw yoon mu do nak galankor ci nga xamné ko ño dëkk ci walu wunu mel ngeen ñu top ci 103.5 IKAB radio université Cheikh Ahmadou Bamba ndoxum taw mi du mom dongul mom la askan wi itté wa am ci jafé jafé waye tam ndoxum nam mi tam don jafé jafé bo xamni ñu bëré bëré ñu ko ci dundu Moustapha Ndiaye am na ñum ci jota waxtaan la jaax la gu am nañu ko ci walum ndoxum nan mi ñu tewlu
9: ñak ndoxum ci dëkk dal mom mo ñu jaaxal lool Touba mom lu tolni Touba lu tolni Touba mënu ñoo fexé ba événement bu jotté lu mën don am ndox mënu ñu nan sa mënu ko am ci jafé jafé lañu dëkk sak ané nak heure bu ñëwé dana problème bi dana safaro do dal moy suñu problème mom ndox dal mom bu amé mom gan ñi ñëw dañ mëna sangu mëna nan mëna togkay mëna yomb ci ñëw waye sak ané bu magal de banda un mois ndox fi am tuwa mom jafé jafé yow ci réñ juk té dafi nek ci forage mom kenn xamul num ko mbacké am ñaari forage muñ ta manki ndox ba wa tuwa di joggé mbacké tuwa di dem rot ci mbacké amulul jaddu señ mi nak mom lu ci wara jot la ñim bu bayyi dëkk bi ñu gëss ko ba xol ko talibé son nañ di yaakaruñu kenn ku ci Touba waaw lu man di ñëw dañ ko and ak ñom bokk ak ñom waye ci jafé jafé ndox dal mom ci lañ nek sax ané gëna soxel gan yi pinnal gan yi ci la bokk ndox ci la bokk wara yak añ wara togañ mu non fo jëlëm ndox ya ngi deg dem jëndi ndox di xaar borom ndox metti na lool ba ni ñi ngi ci problème bobu la ñam suñu alignement bi ci rara bi nak mom rawati na mom ba nga jégg ndam fi yépp problème ndox la ñam depuis magalou daru salam ba légui pendant 2 mois ba légui ci 3 mois ndox am revenu du xel fi romp commencé romp way ba jëm ndam ba jëm côté daru salam ndox am ñu mëna dimbali dal ci ndox jafé jafé ndox la am nañ ko
10: ñi 7 ans man damay rot juroom ñaara di waxe damay rot sama revenu ñaara dong la xel ñi fukki at la fam ñaan juroom ñetaar yi dess yeb damay rot xel yu door ndu ko fekk sa fane non mom nga damay jënd ndox auto ndox yi lay jënd ndox 15 000 lay jënd ndox après gaay bu le waxe dañ lay biñal jëlon nañ sama numéro ah xoma wa war la xoma ñaan ko vitral bindu na ja wo da na ja ba sonu dama mu jënd ndox auto ndox la mu jënd 15 000
2: radio
1: IKAB FM
2: 103.7
0: tamere ñett yu tom juroom ngeen deglu IKAB radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi bawo ci ndam daru alimul khabir talibi leru ray bi joge dar salam dati rombu garage dakar bu ñeuk ba wala bok école ndam yi dem ba jeegi ray ba fofu taliba joge kon ci garage dakar ba jëm ci ñaari pëne sartagal dati rombu fofu nga xam kon momo ci garage ba dem ba ci sax mëna wax ma sokas wuti juma ja lore nak doon itte ci nga xamne kon ñeen ci askan yu dekk ci ndam ak lako wër modou mbay gey kenn la ci ñafa yew wax mom momé nak yëkëti na ci ay carte am ci jaax lool way tam di ci sakku dimbal la mu bëgg rek moy askan yu ñoom ñu jëmal seen bop ku ci nekk gënne ñaar téme sa jibo ñu dajalé ko luñ ci am def ci la mu ci tollol way tam ñangi ci taal loxu Touba ci kanam ngir nak yoon wowe nga xamne nak man na dimbalé askan ci lu bëré bëri ci walu ko dem ak dikk bi way tam ndox ma fa nekk tam ñu man ko safara modou mbay gey ñu anando tewlu la nga xamne kon jot nako ca yëkëti ak lamu ci xalaat ci wal tali bobé ñu tewlu ko
11: modou gey mbay mom serigne basirou mbacke mom cheikh modou murtala mbacke dekk touba ndam daru salam ci sama gis gis bu gatt dama xol dal digënté li commencé mbacke wala bok li commencé daru salam ba buntu biir jumaay serigne touba djé ñukoy wax ci raraw ndam bi ñun ñi nga xamne ñoo dekk dal digënté musso bi daru marnan ancien garage daru salam ak ndam gi ma dekk ma japp ni bu Touba ci kalam defarul état defarul ñun ñi nga xamni ñoo dekk ci gox bi man japp na ni budé kenn ku ko xamni dekk ga ci gox yoyu ma tuddu nga nek muskalaf bu goor wala muskalaf bu jigen ñaari témèr buñ ko génné won ci bop bu né ñu joxé ko téli bi rombu kër Cheikh Mohamed Murtada ndax ma nga déparé ci daru salam rombu kër gi ñuy wax kër Cheikh Mohamed Murtala fi ci ndam rombu ak njabotam ca kenn du mëna dem kenn du mëna dik loolu man di japp na ni wala nono am ñun kersa ak yarange jéglu nak ci carte gogu ma wax waye dal man japp na ni ñun ñi dëkk ci quartier yi mbusobe daru marnan ancien garage daru salam ba ca boru garbe fa marché bu jëk ba nekkon muskalaf bu ne joxe ñaar témir ñun ci sun doley bop da nañ defar télé bi ba ndox mi fi ta borom be kër mam xari mbacké mom cheikh mohammed murtala mbacké gor yalla japp na ni loolu warna mëna nekk ñu wara mëna defar mbedd mi ba bu joggé daru salam tay daw ba dugg ci jumaay serigne bamba ju tedd yi te kenn du am problème waye ndox mi nekk fi ca kunima gisumako wala xawmako nga wax lula neex rek ku yewoo Touba da na gis ndox mi ca kat bala no defar dañuy bayyi bam taw ñu bëgg ni dañuy defar damay ñaan ngir jëm yalla ji ak yonenti bi ak borom Touba kilifa yi nek ci quartier yoyu nan ci jog dox wax ci djubluma ci len ludul bëgg rek daru salam ndam gi japp daru marnan japp mbussobe japp ancien garage dem ba ca garba dem ba ca djumaaja wallahi la azim rek ku gis Touba naw ko ku xol Touba naw ko Touba ci kanam jappale len nu ngir jëm yalla ji ak yonenti bi ak borom Touba dimbali len nu ngir jëm serigne Touba ndax yeen dogu lay tuddu ndax yeen yena fi nek kon il faut ma tuddu len mbedd mi de ni mu mel ci ndokh te gisuma ben rakol sax bu fa sampe pour dindigo jekul jalu ci bif Touba dañuy ñaan nak ndimbal ndimbal li na ci fek loxo borom
3: xibaar yi ma soxla ci ñaarem ak liko wër rawati na Touba
2: radio
3: ikab fm
2: fi ci Touba ndam
3: xibaar yi mu segg ba mu wër
1: la radio citoyenne
3: ikab fm rek moma ci doy
2: 103.5
0: téméra ñatt yu tombu juroom ikab radio université cheikh ahmadou bamba ndigal li bawo ci khalid general de mouride jëm ci wa touba ci kanam liggéey ñu koy amal kon fofu le ci daara ju kawé ja kilifa yi di ci soñi serigne isa xambaake yëkëti ay cadeau rafet lu taxawé po touba ci kanam way tam di gëna soñi ci jëne ak ñent témer yi nga xamné ko ñu ko ci sakku ngi rek liggéey ñu gën ko mëna jappandal serigne isa xambaake cadeau yëkëti nako ci lañ ci jukki ñu tollu
12: serigne habib ak ñim andal dañuy taxaw mouride ci di leen dajalel seen ni deureum deureum di len ko defal fuñ ko mën ta defal sen bop di len ko defal fa gën ci ñom di len ko defal ci dekkup Serigne Touba bi ak ci ligueyup Serigne Touba bi ya ta loolu serigne bi waxon na magni na len sen haddi yi ngeen may jox fi ma len koy defal mo gën ci yeen ta buma len ko baye mu tabale ci safar mi kon da fay melni Touba ci kanam taxway wowo la am ci yoonu mouride bi serigne habibu wootu ci cheikh muntaha ak mbollem jabootu serigne touba gep di len taxawu di taxawu yoon wi taxaw mouride yi kon ndigali bu joge ñew ci mom ci yoon bi de ñew ci kilifa yep yit la ndigal di ñew kon lolu buñ ci manam taxaway bañ ci wara am nek ci ginnaw lepp lo xamne japp na ni buñ ko ca defé mo mën ci am njëriñ war nañ ko ca def señ bi limu diglé bokku na ci ndigal señ tuba yi nga xamne warta yagg manam señ bi dañ na waxe dana diglé ndigal yo xamne musta diglé lenn lu jëm suba te mouride defuñu ko te lim diglé do no mën la do talibi señ tuba yi mën na te xajuñ ci sax mu melne ni ko señ bi diglé ba noppé jitu ca ni mu def dafa woné aw yoon ngir mouride yi man ca roy señ bi dafa bëgg lu bax rek waye mom doyna soñé mom señ habibou doyna soñé cheikh muntaha mi doyna soñé ndax ni mu doxé ci liggéey bi yëkëti lam yëkëti def ko ca tay liggéey bu mësa diglé wala bu Touba ci kanam mësene bu ko yegge def na ci taxaway yu mel non waye ni mu def bu fekkone mu yep roy nañ ko yaakar na ne liñ bëgg dana ko am ci bi bu gatt ndax dafa melni ab lim la joxe bo xamne war na jégué ci juroomi téméré mouride lool nak dama defene amna ño xamne mën nañ lu raw loolu amna ño xamne jooni mouride sax mën nañ ko joxe ndax Serigne Touba jox na len lu tol nonu waye amna ño xamanteni bi buñ mëna loolu mën nañ lu ko jégué jinne ñentemer yi serigne bi waxiti da fay melne bëgg dimbali ñepp tax waye am na ño xamne mën nañ lu raw lool mu mel nak ne fekke ne kenn ku ci ne jëm na ca doxé ci nam mëne jëm ci sax lu mënut ndax serigne bi dafa melne dafa sétal mouride yi lu ñu mën ta yoon wi mel na ne jëma def lo mënut Serigne Touba moko ci bolé mu melné kenn ku ci né bu jémono def lu mënu ci ndigal li Serigne bi joxé def na né bala mot wèr lépp dajé kon nak ngi soñi sunu bop di soñi mbokk yépp di soñi talibé yépp ci ndigal li nga xamné mom la Serigne bi jox wa Touba ci kanam yoonu mourid yépp la ko jox nim bi mu ci waxit limbu jappandi la bo xamne nim ko waxe kenn ko ne mën nako ko mënul outiko kon nak lolu bu waxe lolu ba nopi def ci limu def dama defé né kenn ku ci né war nga soññako wa ñew ci dégg Serigne Touba 1 million mourid yi ñu wax mourid yi nga xamné yeg nañ né loolu am Serigne Touba len ko jox loolu mën Serigne Touba len ko mënal mourid yoyu lañu soxla ci 1 million yi muy ñi nga xamné xamnañ luñ am Serigne Touba len ko jox luñu mën Serigne Touba len ko mënal ñoño lañu soxla ñu delo ndukal Serigne Touba lañu am lepp ñu delo wat ko ci Serigne bi te kenn ku ci ne xamne mourid bi lum am ci barke Serigne Touba rek wax amé
2: UKB FM fi ci Touba ndam
0: lolu don kaddu yi soññi yu bawo ci serigne sax mbacke mom momitam sax itam kilifa Touba ci kanam di rafetlu lol ab taxawayam way tam liggey bu mu koy def ci walu Touba ci kanam goge ci kilifa nan ko xamle sax mom ci walu bopam danaka bis bu jot mom momi june ñeen témer yi nga xamne ko mom lañu soññi mom momé dano ko ci jappandalal mu don liggey bu rafet bu serigne sax mbacke ak yenn ci kilifa yu bari ñu koy wël diko amal ci Touba ci kanam ak lu soxal liggey bu so bu nonu ci deugal khalif general temurit mbok ngeen ni top ci 103.5 xibaari ci radio UKAB radio universite cheikh ahmadou bamba kaddu gi bawo ci ndam yonu mourid nek ci aw ti serigne khadim mbacke mom serigne mbey mbacke jaaxal wacc liggey demb tay ji kon dañu ko sax fasiyene taxaw jëm muju rañ won lolu ab taxawem oustaz ndongo mbey bok ci njabot gi wayti kenn ci keur gi moñuy indi lay cede ñu wanalo tewlu ko
13: ñu wax qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un di leen yeggal rek suñu serigne bi nga xamantene mo wacc liggey di serigne khadim mbacke mom serigne mbey mbacke jaaxal ak soxna mariama fall serigne khadim mom nak doon ko xamantene ko rañu ko la ci wa keur serigne mbey mbacke jaaxal yi ko rañu ko la ci wa keur serigne abdou mbari ay ko rañu ko la ci wa keur serigne balla ciure Serigne Mbaye Serigne Khadim mom mo fa bayiko Serigne Khadim mom nak ngi jangé alcorane ci daara Cheikh Abdul Hamid Mbacke di nek Touba bela waye bam fa jogé mu dem daaram ci daara Serigne Ras Bousso Serigne Moulay Bousso bam fa jogé yit mu jang xam xam ci loxoy Serigne Ras Jaxate fi ci Touba Serigne Khadim mom mo fa bayiko ñuy sakku ñepp ñu ñaanal ko jëkkel ñaano suñu borom teru ko tek ko ci loxol Serigne Balla Cioro mo tek ko ci loxol Cheikh Khadim
0: mu don tisu wacc ci yoonu mourid kon inshallah rabbi ci xibaar yu tatana lu ko tayji kon lan ko fasiyene taxaw ginaaw takko san ci baaxé inshallah rabbi dara lu ci dessoat na mo gëna yaato ci sunu kaddu mbolam groupe communication di yessat sen ziyara sen dial njabot gi tay ñaanal kilifa gogi di Serigne Khadim Mbacke mom Serigne Mbey Mbacke jaaxal sa borom yok ay leram ta xare ko aljana mbokk yi ngeen di top ci 103.5 xibaaru deug ba ci gi ñu dem ci mbacke fofé borom saret yi daw ci digëte jamm gëna marché ba ñoo am naqaru xol neenañu dal fay giñ gal seen kaw modis gën indi leen ni ay galankor ta nak leg leg fay gën leen di fay wat ci xéru allemand gogé duñ leen ko bindel fenn do am reçu bu ci bu ko gungé ba tax nak ñu wëc seen naqaru xol modu kan mo ci doon waxtaan ak ñoom borom saret ya fofé kon ci mbacke jamm gën ñu taw leen
14: ñoom marché bi lañ ñu gënné légui yow fu ne bo yébé client légi ñom bo ñëwé dañ né lañ lay yamalé mais yow bo ñëwé fi dañ lay japp buñ la jappé dem bo réñ ñu fayal ko lu 3000 dañ la bindé rosi 3000 ku ko fay da 6000 lay fayé ko buñ né dañ la bindé rosi 6000 ci ñom lay yam té né nañ affaire bi jallu fenn fu du fi la yam fi dong la yam mbacké ji amu fenn fu doon mbacké ñi téré la marché ngay dem di yënu ji ndugg ba fi di ko andi fi nga ñew ñi lay japp té ñom ñi ñep kenn du ju am de tonul di yalla dañ ay ki kessa lañ fi tek man japp nañ ma bindaluñ ma rosi japp nañ ma bindaluñ ma rosi ñiñ jappon bu ñëk timi duñ leen daan bindal rosi 3000 lañ daan fay bu ñëk ñi leen daan bindal rosi way légui 6000 francs lañuy fay duñ leen bindal rosi japp nañ fi ñaari sare lo xam 6000 francs ñaari sare 12000 francs joxuñ gaay rosi tay ji magal gu ma mayon nañ ñi dugg bi magal gu yeso lañuy génné waat mais fi ñi génné ñun jotté wut ak kali bi dara ñun fe lañ nekkon bir marché wa auto jeen bu moko nekkon gaay ñew génné ñu waat am mi sare yo xamne ñoo nga ne ci ruku be are bay samba galo gennul ñun wa jamu gën rek lañ sonal are jamu gën dong lañ may jamme are ndiayen ak are ki are samba galo ba nga ne taxaw are ndiayen biñ ko genné seriwut ñun xol té ñun fé tali bi def ni wala ara ndjane taxaw ñun nak fu ni ni ñun fi duñ ko laal li fi nekk sar kenn xamul num tollu wéru dé dañu fay 2000 francs wéru dé dañu fay 2000 francs té ñuy ñi japp diñu fayé ko 6000 francs té wéru dé ñu fay 2000 ci garage wala ñi tek ñi fenn fu ñek nañi fi yena fi nek yena way ñun teggu ñi fenn dañu baye rek ñi wéré lu dio di jël dañu yena ci pam ci bir di andi nit jéggi tali bi room national bi xam nga ni lé du yoon jigen waxu ba xola feena mbeure ndox jigen ñi di xoss di dug te fe room national xamal na auto di ñewé laal jigen wala borom sare
15: gis nga fi ñi ngi fe gis ñep ay responsabilité amul kenn ku fi nekk responsabilité ay borom yi soxna fi ne ak borom yi wajur yaay deg man lima d'accord liggéey bo taxawé nga wax ne règlement bi li la nit ñi na ci règlement bo nga war nga leena mëna baye galaba bimu toggé dafa wax ne sérieux yi wër wu dé nañ am matricule wër wu dé ñi fay 2000 yaay deg wër wu dé nga ñew ñu dagal nga fay 2000 dem nañ ba nak legui 2 millions xagne da leena arasu sere buñ ci japp na da ngay fay 6000 te lo teggu fen mëno wër wu de nga fay 2000 bo duggé japp wo yébé client japp wala nga tek bagage ñu waccé ko ñu japp la na da ngay fay 6000 lolu am lolu ñun ci lolu lañ sonu lolu lañ bëgg kuñ ci dimbalé su féké na galaba da bëgg ñu bayal ko dëkkum bi dem sét leneen ñi dem mo wax ñi dem sét leneen li avant bu tok lañ ko appliqué won nako na yow dégg na né bo toké da ngay japp lu sére di mënu lolou kuko wax waxo deug borom gimiñ du wax wa gunaati du wax deug dem nañ ba ci biir bam toge 3 mois 4 mois mu commencé na sére yépp nañ am matricule sére yépp am matricule yaangi deug départ nañ mënu kenn ku ne 2000 francs ngay fay wéru dé borom sére di passé borom sére ci mbam kenn ku ne bu wér dé 2000 francs ngay fay légui dem nañ ba mu jigg mënu légui nañ génné sére di biir marché bi borom sére génné nañ biir marché bi ñinga taxaw fele mais nak su fekké da nga yépp client mu tek lu bi 10 am ko droit nga ñew waccé ko soko waccé paré nga diluwa dem taxaw fé mais mënu da ngay ñew du wër sére di carcaral sére di wour wour len bo len dajile dem fa yekul 6000 yow kuy daw muntu am 3000 nga bu ko fa yekul 6000 fan la jëm man sama sere japp nañ ko fi 3 dama lepp la def dama lepp fay après magal 2 jours lañ commencé di jappa sere 2 jours lañ may borom sere di liggé ci magal 2 jours bimu jéxé lañ commencé wat di len japp mbacki gi bo bëggé deug deug amul isil amul ay emploi yu kenn yu fi ñu jël di len liggéro goli nak bo len téré sere di ya len satchiro goli ku len téré sere di ya len satchiro ndax nak nit ki bu féké dafa ñor ñoré ba am ak sératam dugg ay natam ba am sératam jand ko ngel ko sere bi do ci liggéey su satché ya ko satchiro nañ waxanté deug sénégal gi lañ am ñun duñ ay gambier duñ ay guinéen duñ ay américain sénégal gi lañ dëkk difa walu ak buñ bayut ñi ngi dawal sérel buñ dawlu sérel ñi ngi lang ci auto yi wala ñu yor jakarta ci fekke na dañoo bañ ñi dawal sérel dañu wutal ay liggéey loolu may wax ci fim toni ñun dañoo mar ci sérel yi te ñun nak dañoo yor ay wajur yor ay soxna
0: loolu doon ñenn ci borom sérel ya nekk kon fofu le ci mbacke ke jafé jafé yi ñu mom lañu dun seen digënté ke mairie ba ñeneen ñuy soñi mairie ba moy liggéey kat ya nekk ci marché central ba ci mbacke ba magal gi jallek legi nenam dal mbalit ma fa nek jaaxal na len lol tay tam eulum na len ba tax na ko ñuy wa mairie ba ngir ñu dik an ci mbalit momé ndax kat nenañ mi ngi yaq seen liggéey lol Mustapha Ndiaye mo fa dem waxtaan ak ñom ci lu jëm ci walu ke mbalit ma ka jafé jafé ñu ko cey jankoté fofu ci marché central lu mbacké ñu télu ñen ci ñom
16: mbalit bari code bo dem rek jël mbal yaangi taxaw ba 100 francs mu jël yaangi taxaw li mu na mu fay faré taw mu dem dikkat way tax mu taw mbal jeex wa kër fal bay ñu dem mbalit bi mais tax mu ñu mbal mu ñu ko yob parce que fi li ci ne ci bar marché bi bir magal ni ñew ci bagage dafa bari bobu nek awa magal bu nek mairie ben auto bu jaar ñu jël mbal suñu ko ni wa mu wañ suñu ko auto bi gis mako fi dal li gëna dim dal xel pour la bal wax ni magal ba leg nga jël mbal mu noy ko mu di way lu la mo suñu jafé jafé marché mako de lool mom met nañu lool lool suñu sañu ñu taw ci lu bëne ga wax de yalla mit na mairie mo war taxaw taxaw bu xey war na mën ni ngi def ci bu xey ñew dag ko war na ma ñew indi auto bi jël mbal marché bi li gën ci xaal war na mën taxaw bu ni war na mën ñew xey gën mbal set wa fi nak som nañ malinda ci ding ko jël ko kon bo gis abdel mbal ci nga ñakk ay mbal ko ci bu ne ay jël mbal ay saxol ko def ay saxol ñu def mo xam kon ay saxol ñu def ngi ci bu ko jël ñu ay saxol ñu def ma tut mom événement bu amé ba jall mbal bi wax deug yalla day bari lol ci marché mbal mom wax deug yalla day bari lol ci marché bi te pati yi buñu ñëw ben yoon lañu ñëw te sa ben yoon ci marché dafa doy ben yoon ci marché dafa doy marché dañuy war di ñëw bi dafa di jégué su ko défé li ci marché mën di jënd marché waye bu ne ben voyage ñu fi am dem benum bass mën ta arrangement marché ci timbal xam nga auto yi photo bi fekkone ñew bi day jégué su ko défé mbal mi tout temps muy jënd marché waye su ko su fekké ni ñew yag li ci am lu fekkone day gëna jégué dayo loolu mu ma sonal ñu bari ba mujj da ngay jëf rek oublie sa size rek di ëpp sa mbal ak so baña yow bu dérangal da ngay wut sa rek di ëpp sa ndox laalé mom dal ubul ci marché motax dal lepp luñ ma def ci dem di taxaw ci muy set lolou dana ñu gënal ñu ci marché ñi xamni ci marché amu kenn ku jëm ci marché dañu tay wacc bu ko ñu dun marché jax lepp luñ ci wax ci marché jax motax ñu koy wax comme nak mom fa lañ ci yok tax way bu baax ci marché bu idem ñu gëna am mbali mi di gën di dem parce que nawet mom surtout nawet mom mo ci gëna met ndax nawet mom bu ndox mi bu xé laal ndox rek mom
17: mom do deug na suñu gëna solo
18: wa bi nga xale ba paré xam nga ñu bari sax ñi ngi balé mais bo balé ba paré lu ko touri ngir am quoi wa lu ko touri ngir am yeen sax sax ñew bi bu sax ñew mom da ngay fay ñu toural lew mais bu sax ñew da ngay bu fek dajalé ci ñi bo duggé ci maré sax yi dañ ko bari tok sax yi ba paré sax yi xam nga bo da yele mu taw ci xam nga day gëna débordé lool la motax buñ di mënon di mëna daal gaay ñew wa maire bi ñew fi ci maré bi taxaw kalkore gaay gëna balé bi mom dañ sant quoi yaka jafara ci ñun mom vraiment wa place bari bo ñewé buñ place ñi ngi tek seen balé yeen sa rek sare dugg bu sare dugg mom da nga ubbi sa fay taabu 200 ci tural bu sare dugg na doxa boko yob wa sa ga am dib ma nga la légui xamna mo dugg ci market mom mbare yu ay tek carton la ay gëy rek ay mbuza ay problème mu ñu nga dajalé bu taw té day xawa metti wa nañu ci dimbal rek dimbal ci ci lay wara fuy wa jima di wut gaay maire yi ñu ñew ci market bi buñ ta ko rek ñun ma lañu gëna balé mais ni bo gëné pla bo tek ñu la dox tek day xaw met
5: ka dafam xibaar yu deggu tewé
0: ki téméré ñett yu tom juroom gëné deglu ICAP radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi di bawo ci ndam dar walimul khabir mbokk yi dañuy exsi ak yeen ci ponku bi kemal jotaay bi en direct lay doon li gëna fess ci yene kay ñu gëna faral
2: UKB FM
1: li ci yene kay yi
19: papsi anday
0: bi 6000 le quotidien yene kay manga ñu ci lu soxal hôpital lu tiwawone bu ubbi nañu ko niki demb entrée en service de l'hôpital de tiwaw non la ko yene kay ba xamlé né ngoru sénégal kay fi mu toll ni danaka mbañum demb mom la xey diko nangu wat contradiction yu metti yo xamne kon danaka mom lañ ci nemeku yene kay bi ni sénégal ma ngay wël lekkalom ak société bi di élite project avocat ma jamba jani né nak lañu bëgg moy ak no lieu lañ ko don topi lepp nañ ko faxas ba mu sét wécc sunna tangoy ni société yi ak ay djégué ñalem ñom ñu joxal war dossier bobé ñangi ci adduat sunna tangoy del seen ci benen ko dossier muy assemblée générale ak lu jëm ci walu ko élection extraordinaire bu amal nañ ko sonko ngay défendre ay dossier non la ko yene kay bi di le quotidien xey fessalé sonna tangoy rewmi sport ñom ñanga ci mercato gandi moy sour sénégal yi ak lu jëm ci walu ko liggéey bu ñukoy amal bara sap ko ndjay yene kay bi ni li nga xam kon mom modi ab taxwayam ci bayern da koy wéyel ba fan ba dey atum 2031 yene kay bi mo xey du ko fessel wal fu quotidien yene kay ma nga ci ubitek session extraordinaire bu ñang ko doon amal fofu ci assemblée nationale ak petit xogu mat go xamne kon ciolo bari won na lol ci assemblée nationale Ousmane Sonko yene kay bi xef fessel ay cadeau assemblée nationale man nay dajé ci session extraordinaire ci benn ci yo xamne kon da koy fessel ab ordre du jour bu day teunk lu jëm ci walu liggéey ba lolé bok ci cadeau fessel nako ci Adama Sarr yene kay bi ne moy maire keur Massar Nord momitam yëkëti na ay cadeau dom ci lu jëm ci walu ko projet bi nga xamne ko jëm ni proposition de loi ak lu jëm ci walu ko njitu rewmi taxaway bu def nako ca yene kay batay del sene ci fanwer ci témèr bo jël ci walu ko député yi nga xamne kon wuy sun wote ba yene kay bi ne batay Aldjuma Sow mom ministre conseil mom batay del sene ci li nga xamne kon mo jëm ci walu ko ñak tewu député yoy nga xamne kon yene kay bi ne da fay wund lu bëré bëri leneen lo xamne kon yene kay bi di les écouter del sene ci dem batay ci walu ko facture bu metti lol jëm rek ci wal restauration yi nga xamne kon ciolo bari na ci lol yene kay bi ni ñi nga xamne kon ño wara yoro wal togg gi ci jeux olympiques yi Sénégal di wajal at ciolo amna ko ca yene kay bi xey del fati walu wun mel benen ku yene kay di Dakar Times batay duguna ci biir assemblée nationale tontu Ousmane Sonko jëm ci commission d'enquête bi rewate na lu toxal juroom ñeen fukk ak ñeenti milliards 2020-2019 yo xam ko ciolo bari won na ci lool yene kay bi xey di fessel ay cadeau mu ne jamono ji amul jotuk tontu yene ci ay député yu ndaw yo xamne kon danaka guer mo yaq sen aduna solo quotidien yene kay session extraordinaire bu assemblée nationale de sandi sunna tangoy ni ak defante politique gu metti mo ci nek contrôle parlementaire white xal lu jëm ci walu ko démocratie saxal ko ay tam lu jëm ci walu ko offense à l'exécutif bi nga xamne kon ciolo bari na ci ay cadre yo xamne ñu ko ci fessel sunu natangoy batay di yene kay bi batay di sunu natangoy kon yenen don le républicain del sina ci walu licenciement abusif don rek licenciement massif bo xamne kon dakh gu bari mbay jonne yene kay bi ni ma ngay sakku ci ngor gi mu leral lu jëm ci walu ak dakh gu bari go xamne kon nemeku nanu ko ci
20: sunna tangoy del ci na batay ne weso li jëm ci wal ko ki ray karange tam don na lo xamé ko lu am solo la li quotidien yene kay mom batay ma nga ci négociation yu dox digënté nguru Sénégal ak élite projet ma jambal jang yene kay bi ne lamu bëgg kay moy ab non lieu li ngi ko don topé nan ko faxal bam set ndax la taxo ñu ko tuddu nguur gi ma ngay wé liggé ba ak mom sunna tangoy ni ku len ko avocat yu koy layel ñom ñoñi ci inauguration hôpital bu taw won ba ak waxtaan yu dox na ci digënté nguuru Sénégal ak Helip projet yene kay bi ni lolé mengul ben yoon ak li ñu topé ma jambal jañ la depuis quotidien yene kay ma nga ci walu ko zone économique développement ba keur ma jabel ba sunna tangoy ni meññe fi tambali na di genn waye tam lu jëm ci walu digëy amal nañu ko ci sunna tangoy xey feussal cadre yi ñi xamni ko ñoko taxawal benen ko yene kay di le témoin ma nga ci session extraordinaire bu assemblée nationale sonko yene kay bi ne mom nak lu jëm ci walu cadre juridictionnel bu assemblée nationale jëm ci walu yoon lolé ma ngi koy geggul sunna tangoy xey di ko feussal l'info quotidien batay ma nga ci lu jëm ci walu ko jafé jafé yu mbënd bi mi ngi koy indil askan wi sunna tangoy ne parcel asenike danaka nelawtun ba yandor jamono ji lu jëm ci walu ko taw yi nga xam ko jona fa wacc indil na galankor ñu ci bëre bëre yene kay bi ne jamono ji bëri na ci ñen ci ay njabar yo xam na ko ñi nga jël seen ay matu way rawatina leni dudd ci walu mbënd mi ñu ci bari wi dinañ seen ay force way tam lu jëm ci walu canal itam ñi nga xol naka lay man def ba ndox mi ñu man ci am ci jamono ji ñu koy jankontel banque mondiale ci walu jangum senegal duggal na ci scoop quotidien mo ñu koy netali nenu kay ministère éducation nationale banque mondiale amal nañu aka chamber gu xoot go xamne kon jëm na ci agenda 2050 lañu bëgg kay moy jangamu gënu ñong gënu mu jaay yene kay bi xey di fessel sena taxaway suba tel quotidien di do xamal ne gam gui danaka lu neew ñaari ay bëss les yegg ci centre hospitalier national seyd elage malik si ubina ay buntum yene kay bi inauguration ba ministre bi yoro walu ko pac mi ak docteur moko don amal sunna tangoy ne kay lu jëm ci walu jotaay bobé mbolo mu takku yëkëti ni sen cadre fessé sen mbékté baye ebou conté don ap profil bo xamné kon ku ñu rañé la ci parti taxway bi nga xamné kon modi walu ki ray ci France yene kay bi ne jomay ñukay jappal ci bitu rew kenn ku ci ne yaangi waja sopp enquête quotidien batay ci assemblée nationale ak ciow la fa amone ci ubité ge yene kay bi ne defante gu metti bo xamne kon nembe ko nanu ko ci ñi di député yi sunna tangoy ne ay juroomi texte yo xamne kon yu magla yo juroom benn commission enquête yo xamne kon bëgg nu ko waxtane sonko yene kay bi ne lu jëm ci walu taxaway ba ak ni mu ko defé lolé mom lay layel bëgg tam mu doon jappandi jarno alassane sall aljuma sow ku ci ne ya ngay songu majorité ba le peuple quotidien yene kay batay ma nga ci walu ko fond politique yi fonds spéciaux gëm sa bop yene kay bi ne lañu bëgg kay moy nañu ko fi faxas raxas ko am seen wécc yene kay bi ne cadre yi and ak bugan ngay daari lañu bëgg kay moy mbir mi nañu ko xolaat waye tam lu jëm ci wala taxway bi nañu ko bayyi xel avocat ma jambal jañ no leelonu bëgg ndakat neen nu la taxon ñukoy top ki di seen client bi danaka lolé nguur ga lepp fi mu tolli man ko ci waxtane wat ak société bi nga xamni kon mom lañu jé doon tumal sunna tangoy des wat nañ ci lu ñu mel benen ko yene kay doon source a batay ma nga ci walu ko balé gi nga xamné kon jamono ji day ubbi nañu ko lol session extraordinaire ba yene kay bi ni yi xamné kon mom modi amal gam yi doon rek danaka lu ci bari lu ak yow lolou fay indi yene kay bi ni ci Sénégal ak lu jëm ci walu taxaway ba Ousmane Sonko ak ñama andal ñanga ci léral ci assemblée nationale u wuté ak lol ñen ñu nekk ci majorité bi sunna tangoy ne kay jamono ji ciow deugental lañu némé ko seen digënté record quotidien yene kay ma nga ci tanef goudi go xamne kon mo gallu ci kaw Lamine Camara digeunte dem ci Ligue 1 ba way tam yam fi xam kon mo modi ci Ligue Pro yene kay bi ne kay jamono ji digeunte Angleterre ak France Lamine Camara attane gu metti ci la nek jamono ji sunna tangoy sud quotidien jom batay assemblée nationale ak lu jëm ci walu ko xexu texte ya la batay di texte non la ko yene kay bi xey khatime sunna tangoy ne kay fi mu tol ni ciow deugentane lañu nemé ko ci seen digeunte batay lu jëm ci walu ko taxaway bi nga xamne kon nemé ko nanu ko ci li xam momoli ñi tecc ci kasso yi ak tam bataxal bu bawna ci ministre bi yoro walu yoon ci bir rew mi yene kay bi ne kay lolé fi mu toll ni indi na ci ak safara lu nakari won ñu bari bari ci ñu dañ leen dal tey ci kasso yi ni leen visiter lolé yene kay bi ne ministre bi terre na kep ko xamne kon japp tan la ñu lay visiter di la futti ba nga set lolé nak yene kay bi ne lolé ak ndam lu gu mag la lu ñu bari beggon nañu ko sunu natangoy batay dess wat ci lu mel maître Moussa Sarr yene kay bi ne anam bi ñu tey askan wi ñu ci bari ci kasso yi ak nañ leen di visiter loolu la bëgg mu dak toroxal ga la bëgg mu jeex yene kay bi ne dogal la bu ñu ci bari bari rafet nañu ko mbokk yi ne kayango du jëluk
4: Incha
21: UKBFM
22: li ci yene kay yi. UKBFM xibaar yi
23: Pape Cheikh Ndaye.
20: Mbokk ñu santati leen gërëm leen li ko moy li firu soor ci ay xibaar ci digg ba ci gi ñu leen ko doon jotali Pape Sayar Mbaye faré won ci Abdou Kay bi ak ci walu machine bi yenaas ko ci digg lu radio ICAP 103.5 mbokk yi lata ñuy taggo ñu fatte leen la ci gëna do fess
22: groupe de communication
21: université Cheikh Ahmadou Bamba
20: la gëna na fess ci xibaar yi bokku na ci tisu wacci yoonu mourid famuy waccu liggey ko serigne khadim mbake mom serigne mbay mbake jaaxal demlu wacci liggey tay gi lañ ko fasiyena taxawu jot ngeen tewlu kaddu seed yu bawo ci oustaz ndongo mbay inshallah rabbi da nañ ci dil sat na mu gëna yaato waxat nañu ci jafé jafé askar ñu ko dund ci walu kon ndoxum naan me ndoxum taw bi ci ngiraan neen kurel gam moddi and taxawu ngiraan neen mor saw may vice president ba waxtaan na ci lu yaato mustapha ndjay ci lu jëf ci walu liggey be ke jafé jafé yu askar ñu ko ci dund jor ngeen dawla ñu chatal ci ay cardom nakarone walu ndox me kay ndoxum naan me kay ñen jaskat wi lañ ci denk Mustapha Ndjay mom Mustapha Ndjay mom itam duggu na ci marché mbacke bak lu soxal walu mbalit mafa ak jaaxle gu am nañ ko ci ñu fay liggey jot ngi tew lañ ci jotta fessel talib ndam bi moy talib leeru ray bi ite lol ñen ci askanu fa modu gey mbay mom momé nak di kenn ci ñu fay yewo né la mu bëgg rek moy wax ba ñu fay yewo joxante loxo ngir rek mëna taxaw lu jëm ci walu ko yoon way ba man ko défar waye tam di ci talala loxo Touba ci karam jot ngeen té lam ci jot yëkëti ci ay cadeau Touba ci karam goge tam liggéey yu sëriñ bi sass na leen ko lu mu doon digal lo xamné kon jëlé nañ ko ci sëriñ bi ngir rek lu jëm ci walu daara ju kawé jaay ñu wara amal ba tax nak ñuy laaj ju ne ngeen ci témèr sëriñ Issa Xambak yëkëti ci ay cadeau yu soñ jot ngeen ko tewlu ci bir jotaayu xibaar yi ñere saret ci mbacke ci di joge jamm gëne dug ci marché ba ñu leen di japp legi di leen tek ay daan daan ya lañ ne dis na gan modu kan mo ci waxtaan ak ñom jot ngeen tewlu lañ ci jota official li mbokki bo leen ci li ci yene kay en direct lañ leen ko doon jotali Pape Sayar Mbay nekkon ci Abdou Kay bi ak machine yi daskan ci reglu yeneen xibaar inshallah rabbi gudday doon 20h Mustapha Ndjay ngeen ci fassiyene andal way programme bi day wéndi buñu néma ci kanam tout bu 16h30 joté seen émission Côte de la Rue Serigne Fallou Pape Seck ngeen ci fassiyene andal bu noppé abal tok bi oustaz ndongo may li ci kër gi ñu sant ñepp gëreem ñepp di ñaanal ñepp jamm da ko ñaanal sun bop bur la mom jamm té ku mu jammal nga am jamm yalla na defal kenn lu ko jamm jere ngeen ci fati mbokk yi waxtaanu Serigne Sam Mbay mo ci do
22: Groupe de communication
21: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
24: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
21: Université Cheikh Ahmadou Bamba. Fii ci Touba ndam.
25: Yoonu melne end pokki ay juri dafa nek ta alquran dem nako te lolo ay bu xon sa lin tam ma tontu question bi yaa borom xam xam fi nek ci jall ci ci da
26: salaamu alaykum wa rahmatullah dam na gi mu ngi aji ci ben ciobare ci borom mu fi lepp ñaarel bi bëgg gën ko bëgg ñettel bi sonu gi lay sonu ci mom mu ngi la lepp ba bëgg ko xam ko leen dañu ne sun borom tabaraka taala ci bu ko lepp te di bu ñu waxoon ndax mu jël bit moom day beesal loo rapport ci xol ni jëli ma ko waxee woon. Ki nga xam nag dafa doon na yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom mbirum baatin la moo xam ne charte yi ñi xam ne ko suñu borom moo koy seet. Moo ko xam féetale sa mukk. Doon na yonente bi salaatu wasalaam nag ca kenn la nga ko war a doon ne ñaari xeet la. Benn bi doon na ko ci baatin rek te doon na ko ci zaahir. Ñaareel bi doon na ko ci baatin bi doon na ko ci zaahir te kenn la mu yàlla ci aji doon na ci. Ñu ne ki nga xam ne dafa doon na yonente bi salaatu wasalaam maanaam taxaw taxawaayam ame secret l'islam bu fekkente ne dafa doon na ci baatin te doon na ko ci zaahir ku ko ëmple du la wàññi dara. Day mel ne adama bëgg ko daawa yonente bi ñu wér ni am foo xam ne enseignement àgg fa wala mu àgg fa fekk ñu déformé ko ba nga xam ne ku ko dégg du tax nga sonn ci gëstu ndax gëm ne mën na nekk dëkk. Ki nga xam ne nag daf ko doon zahirement baatina ci xam ni mu yàlla ci moom dañ koy wooteloo su mboom daf koy fésal kooku ci moom itam li nga xamee ne xeetu nit wamu feeñe xeetu nit wamu feeñe te ñëw ngir xeetli ñëw ngir jubbanti ñëw ngir ñëw ngeral xeetoo ni ñu gën a réer ni ñu gën a dëmbe la sa kàttan bi buñ seetee ne charte bi jiitu mooy coobare suñu borom doomu aadama yi bu ko xam ci li ñu koy xamee moom moo am bu am fa soog suñu borom ci dafa soog suñu borom mu tàng ko la tax mu tàng ko moo ko xam mooy charte bu njëkk bi. Ñaareel bu mu attan ko attan maanaam ci li nga xam ne ci secret bi mooy tëye secret bi l'islam ci mbindee fii. Ñetteel bi ñu yéene ko ko dañu ne mag ñi dañuy wax ne bi nga xam ne suñu borom bi ko taala dafa yër sax yëpp suñ tubaab bi ci sopp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu jël ko secret te xool bu ñu nee mu jël di ci def waxtu bu dul xaw si la xaalimu rasul moom mu si ñëw dégg benn bindeef boo xam ne woote nga ko wala ñu tuddee la ko mu si mu xam ko muy leneen. Bu fekkente ne nag Serigne Touba dañ koo yebal ci xeet woo xam ne dafa mel ne ñu fii ci Afrique xeet yi njëkk ya maanaam ñu njëkk ña ca nit ñu weex ña dañuy nit ñoo xam ne dañoo farlu jàng am xam-xam nga xam ne kooku bu ñëwee dañuy bind ci moom ay téere yu bari di xam nit ñoom tas ko itam téere yi ñu di ko jaay fu nekk. Ñi nga xam ne dañoo am xam-xam te dégg juróom ñu yër téere yooyu bu ko defee ñu gëstu muy gën a tasaaroo. Léegi dañuy wax ne mag ñi ñi jagnoo nag sëñ bi wala ñu ñëw tuuti gannaawam lu bari mu wax ne ak sàggam ndax loolu ngay mën ne ko ñàkku teggi waaye ba ñu waree dund ci mbiram buñ ca bindoon gëstu te ñu bari ñu mën a bu ñëpp def ko ngay wax Pakistan bi yooyu dana fa àggi mën naa ne ba léegi dana fa àggi ndax sëñ bi luñ fi jikkee léegi dafa yàggul bu ñu fi jógee léegi dafa yàggul dafa yàggul jamono dafay ñu dafa yàgg lool. Léegi toppante nii sëñ Bassirou def ak sëñ Aliou Dogon Diop fekk na ndax ñoom ñaari kenn ku si nekk borom xam-xam bu mooy nga bu mooy waa dund na ci moom te kenn ku si nekk dana bind bokk la li si borom bind ñeneen lu ma téeméer nit mën nañu bind te duñ bokk rek trois bi sax buñ seetee liñ ci bind te bokk na lu sëñ Bassirou bind bokk na li sëñ Aliou Dogon Diop dagg ak dund ci kenn ñoom ñu leen ci xam rek ci niñ ko gisee ci zahir lañu bind waaye suñ bi muy zahira muy baasi nag lépp lu ci nekk nit mën na cee bind ay téere yoo xam ne kenn xamul fa mu yéene e yonente bi salallahu taala wa sallama léegi doon na ko mu nekk xutbul xaws bu fekkee da nga nekk xutbul xaws boolee ko xaalima rasul ba noppi nekk mu jeg di ndomba tànk yu bari nga dagal mu tànk yu bari nga dagal ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba mu ñëwagul ñëw dafa ñëwoon ndax boo gisee boo jigee ñu naan wàllu sàngam Ibrahim la wala Moussa bi la wala Issa bi la modi yonent yep ñi nga xamé kan ko sa doon yonent bi lo xamné bokku nga doon ni yow yonent bobu limu doon ci yonent bi ñu di la ko askal na ñu Moussa bi nga xamné mom la Moussa alayhi salam doon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga doon loolu ci Moussa ci bi wax ci Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dañu na Moussa bi la wa tekki wuñu ne da nga top Moussa wala da nga nek ci digël wala da nga ko gëm ben yonent bi nga xamné dafa matalé la nga doon ci mom bokk la ci Moussa doon nga jaaré ko ci bras ci Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñu ko rafatalé won yonent yi ñu yonent yi rafatal la ko ngir dara je yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu nga xamné nga yonent yi gannaaw mamma ba fakku ci fakku ci ñu ci illa bashar qawma hadika anbiya'u ñun ñep seenu risala ba lay mak bu ñu ke ñu leen ñu ba lañ koy waxal tegg ñu xamlé bo la ci xamna da nga am yonent bi ñu ci ñu jamono xam na Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak ñu ngi ke ñu ngi rom muy sangu yonent yi nonu nga xamne nak nonu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam demé ci yonent yi nga xamne dafa boole ci maqabu yépp ak seen seen gëna yépp ak seen mëna yépp boole ko ñoom ko fam fakkul nonu nga xamne xuddu xawsu nonu lay nak dajale mom tam boole maqabe wal yépp ba nopi don ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam lo xamne kenn du ko don ci ñeen jàmono mom oppu mo taxaw taxaway yaronte bi alayhi salatu wassalam ni ko wax khutbul khawf ci bopam man na nek khutbul khawf yaronte li mo ngam dem moy dañ koy jox secret bo xamne dañ koy def ci wir di ñu wone ko rek kep ko xamne ki top nga dem wax da nga ag ci yalla legi nak laaju ñaaral bi seigne touba xottiul yoon ni xottiul man tarifa même set ni ñu deg tarifa ak ni nga xamne seigne touba rabbil taala albu nonu la doxal buñ noppé kenn ku ci nek sandi ci sa kaddu ci li nga ci xam tariqa moy jëm ci yo xamne dafa ñew ak buñ sété ñi nga xamne dañu soxé xam ñu ci gën ci yu ñett ñi cheikh abdou qadir jilani cheikh abou hatim chadri cheikh ahmed tijani amna ñeneen ñoo xamne amon nañu tariqa seen tariqa siiw cheikh abdul aziz dabba ba legi amna ay ben ben amna legi ba legi cheikh di mom bari wu senegal di gëna suñu mor dala jaw am ñu ne mom la woon waye ñi nga xamne moy ñet ñi nga xamne ñoo ko def ci ci ñi amé tariqa ñi nga xamne moy mom la ñu dégg tariqa tariqa charte bu dikk bi da ngay nekk julit ya ci l'islam bu nga nekké ci l'islam nga gëm ki nga xamné mo xoti yoon bi tariqa dañ koy askalé ci ki nga xamné mo xoti tariqa bi bu ñé qadiya ci abdul qadir ci dañ ko askalé ci abdul qadir ci bu ñé tijani dañ ko askalé ci cheikh ahmed tijani bu ñé ci cheikh dali dañ ko askalé ci cheikh abdul adam bu bam ba ñu mo tariqa bu mouride ko kep ko murid moy tan moy ki agul ci yalla te jëm ci yalla bo agge ci yalla wasil lañ ko tudde was mom wird ci wird way ko tudul ki nga xamne nak batay agul ci wasil way jox nañ ko ndigalal may ni da na may ni yoon seigne touba nak bi nga xamne dañ ne murid murid mom kep ku jëm ci yalla la da fay manam liste bu ubbe ko bo xamne ñepp ci mëna dugg te askane wu ci bopam lenn askale mu ci bopam lenn nga xamne ki mu tudde yoonam dang koy askale mu yeb ne melni dafa yeb ci jëm ji man kep ku jëm ci yalla rek ay mu mo tek na buri ci tu war ko tan fekkon na ñu ko jëfëndiko al muri bo fété tariikh yeb mu ci dugg ni wax muri muri moy talibé ko xamne yaangi nambu gi ci al irada moy nambu dara volonté jëm ci yalla bu nga jëmé ci yalla ta aduna yaay mu kep ku nak ku jëm ci yalla ni nga xamé né non la waxé né kep ku jëmit sama jabot ka kali bi nak ci zahir wala ci batin tan bi ci batin manam al bunu wo buñ ko waxé bo déggé ñu naan yoon ci yalla isa dafa né won nit da lay dugg ci malakut sama wat ci fokk mu jiddiwat jiddiwat dafa am baay bo xamne mo jur yaw ni ak baay bu jur roh gi baay bi jur roh gi ni ma waxon sank yow ma arst bi rat ko bo sété irwa on nadim bobu seigne mo la di jox tagal ben def na na nar la ko xamne ci ñu topon cheikh bamba la du na la jener la ñuy ba ubbi téré bi di yeur mel naka dafa gis né ñu mel na yomal qiyam xey ji yalla yi di dugg di genn mu gis Cheikh Ahmadou Bamba dugg ba nopi bu né nak nak kuy ñew ma ñëni ko ci sama borom tabaraka taala mu né man mu né ko bo di mel ko lu ma jox bari na lool waye dama don li wax mbolo mi top ci man kenn xamul ñu toll ba mu dello mo su borom jox ko ba mu né lu ma jox ëttul kon limu ko jox ñeneen mën nañ ci xet li ko ñoo xamné buñ né affaire li ñu wax bandisme nangam ñoy jëf ci jëf mën am ko xamné sax xamuko.

0: di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
1: Àndandoo ak Serigne Muntaka Mbaye.
0: Serigne Muntaka, xam naa kon dañ lay jox kàddu nga nuyoo. Bisimilah.
2: Aoussu billahi min seytaanir rajim wa anzur alayya barakaati doona dur wal istiwaa yakuffa kulla maa yadur.
1: Di waxtaan ak yéen ci kër gi, lépp lu aju ci wàllu kër gi, dëkkandoo bi, nekkin wi, diggante ñaari way dencante ak lépp lu soxal na suñu nekkin. Mu doon jotaay bu am solo ngeen di ci ànd ak oustaz Ndongo Mbaye ak Serigne Muntaka Mbaye ci 103.5 Radio UKBF.
3: Sëñ bi daan xamaat bi nam bu baax.
4: Ndeysaan, ndeysaan.
3: Yow gaa yore yaay Serigne
4: Mbaye. Waaw.
3: Moom da nga defee kër gi. Bu ko xamee rek noppul. Waaye ni Serigne Mbaye koy nattable rek tourné yi am.
1: Dëgg la. Li ci kër gi bu leen ko wuute, ngeen mën ci ànd ak ñoom ci 33 976 0909. 33 976 0909.
0: Kon xam naa li ci kiyoon mooy jigéen ñi faaw ñu jéem a xam moo leen war seen diggante ak seen borom kër. Su ko defee borom kër yi it am yërmane ci ñoom. Yërmane ji dina tax nekk gi nekk loo xamante ne lu kii la.
1: Li ci kër gi.
5: Jamono bii moom. Xaqiqatan mucc jafe na.
0: Dëgg la. Salaamaaleykum.
6: Waaleykum salaam. Waroonoo mat rooyu kaay.
0: Dëgg la.
6: Ci dëggu ak dëggal. Ak diine joo xam ne dara doo ko.
0: Sëñ bi ñu ngi lay ziar baax.
1: Fii de ci 103.5 Radio UKBFM 30 bu jot 17h30 jàpp 18h30. Bu ko kenn wute.
7: Di siyaare ba.
0: Ñu ngi lay ziar.
7: Waxtaan yi set na suñu xol lool.
8: Fekkay sal sal yi rek dëgg. Tanaa wekk far yow na tam xel di dal.

0: UKB FM Xibari
1: ak Mahamudu Mustapha Ndiaye.
2: Juroom ñetti waxtu ci guddi jot na ca tali bu bes ñaari puno ngiraneen japp kaw sarafal xibaaru guddi gi. Li gëna fess ci xibaaru guddi gi ñu fasteen leen ko Fram Fatié la dinañu wax ci liggéey fi nguur gi amal jëmele ko nak ci xex mbënd mi. Loli nak kurel gi la di taxaw ngiraneen tane fofé ci ngiraneen def na ci taxaw sélu neen nak la ci ëpp muy ni ñuy jaay nak liggéey bi daanako demul nonu loli yo waral ñu ëpp ci askan wi xamalé wuñ leen ak xamalé wuñ leen ñombé yi nga xamné kon liggéey bi dina ko jur ak jafé jafé loli crédit morceau di vice président bi yëkëti na ci ay cadeau di ci ñëw ci bir jotaay xibaar yi dinañu waxi ta batay ci liggéey yoy ñi fi door crédit jëruñ ci ñu denk walu ndox mekk assainissement bi di Cheikh Tidiane Dieng ñëwon fi ci wéru décembre lancé ko nak ba fiñ jonni tay nak ñi la di askan wi ne fi ci dëkk bi taxaw defu sétlu fa ñu toll ci liggéey bi ak avancement yi ñu ci gis ak fa ñu japp ne soxé na loolii nak am nañ ci gëstu buñ ci def ñen ci askan wi seen ay cadeau dinañ ci dinañ leen tewlu ci biir radio tay xibaar yi dinañ wax itam liggéey bi Touba ci kanam di amal fi ci université bi tey taw te Khalif général de boudi serigne muntaha mom serigne bassir jox lan ko loolu nak serigne isaakh mbake rek di ci wo askan wi rawatina nak talibé ngir ñu soobu ci bobu liggéey mana mat ay kaddom dinañ ci ñew ci xibaari ba tey tam ñakko ndox gi ne fi ci dëkk bu sel bi Touba rawatina nak sa suñu jub magal ak bañu won ginnaw magal gi loolu nak askan bi ne jor na sekk nak ñu safara ko dinañ dem itam ci mbake sareti jamm gëne nak jafé jafé dëgg lañuy jankontel ci fayu bu ñu leen ko dëkk fayu te duñu leen dagal aussi lolé ñu denk ci ay cadeau modou kan dinañ ci ñew ci xibaar yi mbokk yi li lañ am yene agge leen ko ci ay xibaar ne excuse ñu ñew gën ci numu gëna yaato
0: UKB FM xibaar yi
1: ak Mahamudu Mustapha Ndiaye
2: baylat sall na ci machine bi Mahamudu Mustapha Ndiaye na ci micro bi mbokk yi dalé nak jamm ci radio IKAB radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo filé ci Touba Ndam ngeen ñu tewlu ci bande FM bi ci 103.5 waye fepp fo leen na ci aduna ngeen man ñoo tewlu bo leen defé ñetti www.sunafm.com batay it man ngeen ñoo tewlu ci Play Store bo leen defé IKAB xibaaru guddi gi
3: xibaar yi ma soxla ci ñaarem ak liko wër rawati na Touba
4: Radio
3: IKAB FM
4: fi ci Touba Ndam
3: xibaar yi mu sedd ba mu wër
0: la radio citoyenne
3: IKAB FM rek moma ci doy
1: 103.5
2: xibaar yi dañu koy doore ak jafé jafé yi askan wi dundu ci liggéey yi nguuruk Sénégal di amal ko filé ci Touba ngir xex mbënd mi loli nak kurel ga fekk baax fofé ci ngiraneen di and taxaw ngiraneen nak né jamono ji ñi ngi commencé néméku ay jafé jafé fofé ci ngiraneen japp kaw sarafal ak daru khadim loli nak mu ne li tax jafé jafé gëna metti muy ñukoy defar communication bi ñu wara jaar la ci askan bi xamal leen deug deug jafé jafé yi liggéey bi di am loli lañ leen xamléwul ñu nak loli dafa dess bu baaxa baax seen digënté nguur gi ka xamlé lu ni mel di seen vice président ba di morceau kaddu yamu yëkëti ñu and do tewlu ko
5: li gën ci aw askan bo leen di defaral dara d'abord da nga wara tok waxtaan ak waxtaan parce que waxtaan yaagentu nga wo nit ki rek wax ko li nga bëgg mu diglu la après mu jog dem waxtaan dañi waxtane li nga bëgg def boko défé lan moy jéxatal yi yan mo ci ay conséquences yan jafé jafé la wara andil ñi nga xamanteni ño dëkk ba paré yan jafé jafé la mëna andil diirup tawoy di dem yan jafé jafé ño ci mëna am lool lepp dañ ko wara waxtane ak askan taxawu ngiraneen yag ko laaj ni dañu wara tok waxtaan ñu xam liñ fi def nan lañ ko bëgg défé ak buñ ko défé yan jafé jafé mo ci mëna judd ak diirup tawoy ñu koy liggé yan jafé jafé mo ci mëna am yoy yépp askan wi xam ko bo dalé seen kaw bu warona doon lu mettet dinañ téla xamné li kat montona ñak ci liggéey bi lool nak dafa amul ci sunu digënté ak état bi nga xamanteni mo fi def li ndaxte ku gis jafé jafé yi nga xamanteni mom la travaux yi andi da ngay xamné li ñak waxtaan amna ci parce que mënu déployer ni assainissement bu Touba 66 milliards moko wara liggéey ben 15 milliards la gennégul ba paré yoré communication bo xamanteni kou la diglu day japp ni mbir mi mom ren la wara safaraw té lolou lepp ñom ñoko tek seen bop parce que ñoy joxé yenn communication yo xamanteni ay 80% ay nangam def na nangam légui bu ko défé askan bi diglu mom day japp ni ren ji da nga jox pour génné ko ci assen indonésie que c'est impossible mënul nak faaw ñu wax nit ñi li nga xamanteni mo mëna nek légui nak lolou lim leen jural moy kenn ku ne gis nga ko ci internet bi fenn fu nek mi ngi yo nek ngi yo ñen ñi gas nan ay kamb bayil leen seen koñ mënu ñoo dem mënu ñoo dik na nga yo ñen ñi kamb yu duñ na ndox ba fess mëna tuno genn seen kër parce que sérumet ñoma kamb yi te kamb yi amna 4 mètres souf yakar na ni insécurité dara rawul lool te xamutone ni travaux yi non lay démé loolu la indi ba tax fu nek di yuxu japp ni ni ren la wara mëna safaru or que demewul non nga liggey bi buñ ko téggone ci liggey rek ngir bëgg lepp bax dan koy téelu baña gas ben kamb bo xamanteni dina mat ay 200 mètres wala 300 mètres bëgg taxaw diko rab ak fer di couler lolou ci liggeyu nawet nawet du lako may ku nek xamna lolou nañu bayyi buñ waxe ñu ni borom xam xam yi mais dafa am lo xamene xel moko nangul mëno gas kamb go xamene ñet téméré mètre wala juroomi téméré mètre nga gas ko mu ni xawit ba paré ga bëgg nek ci biir radio ci sou samp fer yëkëti coffre sol lolou temps bi ni jël ci biir nawet taw du la may nga liggey lolou moy deug té lo défar dina ko yaqat lolou lepp ñak communication bu jaar yoon jëm ci askan wi lolou moko waral ñu diko dund ku dem tay ci kaw fi nga xamanteni moy daru khadim jëm kawsara dem fetto gis nga kamb yi ni mel fess na del ak ak ndox jaaxal na len bassin giranen bi mom déjà rempli na ba fess premier taw kon lepp lu ñëwati rek ci biir askan wi la jëm lolou moy deug ta dañ ko défaron japp ni mom mo wara mëna daal di soulager ngeelamu diko jox muy joxe waye mom liñ ko joxagul rek pour mu jallale ko problème na ta fess na dal ci liggéey bi ak ñaaka jox yitté mbir mi deug deug ñaak diglu askan wi ci dag seeni tiwo branché watuko lu mat 2 mois amuñu ndox luñ ci gëna sétlu moy mbir mi dafa melni dafa nuru ni ministère bi daf koy politiquer te mbiru assainissement du mbiru politique parce que mëno commencer mbir gassando fep yow yaangi gassando fep te amo milliard yo def fep gis nga lolu saxami la te xexo dara te saxami te xexo dara nak sa bop la ñaari fan ñatt yu ne nga déployer xaliss bu bari tal say auto gaay top la say sinober top la bu ñu yexé dem ci ben patch bo xamanteni paré na ñu film ko ni la commencer na fi ci ngiranen ba yexé na genn nañ ko dëkk ni dan ni askan wi fa tabarakallah na seen xel dal ndax commencer nañ ko ba ndox mi film ne mi ngi ni genn na dëkk bi diko wané say sinober di wané lolu bu ko défé askan wi dañuy japp ni li kat moy réalité te fekk demewul nonu dañuy tepp fi gas fi dem fe tepp fe gas fi ta dara yeggugo ci sans communication yu mel nonu communication politique la assainissement kenn duko politique nañu fexé ba luñ romb ñu défar ko sul ko défarat tiwo ndox yi nga xamanteni dag nañ ko ba nit ñi man di naan ko mënta dem mëno dik sa kër di am ndox nga wara mëna naan waye xagn la ndoxum naan xagn andil la ndoxum taw lolu dafa met
2: liggey yoy yi ñuy amal fi ci Touba sax ci lañuy dess ndax itam nonu ñu lan ko waxe jëru ñu denk walu ndox mi ak assainissement bi di Cheikh Tidiane Dieng ko amale won fi ci Touba ci lako lancer won ci mois décembre ci wéru décembre wi la wessu loli nak mu ne won bu ñu aggé ci ben app bi lu ci bare bare dinañ ko ci némé ko ci ay yok gu yok nako loli nak askan wi tay joxé nañ ci seen gis gis ni ñu gisé liggey yi ak itam xaaliss bi ñu na def nañ ko ci dëkk bi ndax safara na jafé jafé ak yoy loli lepp jukki nañ ko ñen ci ñom ñu dajal seen ay carte ñu andado tewlu leen
6: man de gisuma ci dara wax deug yalla ko nge fi ni tok ci andak yalla rek lay def on approximation la ci dekk bi lay daw mais bu fekke amna changement bari wu mbedd yeb bu tawé day rempli kèn do am fo jaar té day fess dal ko tax kèn du wacc jaar jonne jo yeb ci hôtel bi lay jaar té bay mujj bologew ay jafé jafé dal la gis mom bu tawé deug fi yalla fekke deug bëgg deug lool moy li wër bu tawé mom fit nañ mom li yiss mom ba légui
7: defuñ bi dara defuñ ko dekk mom so way lo mëna deg defuñ bi dara santé wu dara defuñ ko way dama lay lañ man ndax isa xaliss duggal fi kay man li lañ ndax am xaliss duggal fi kay kon liggéey defuñ bi dara
6: way liggéey bi liggéey peut-être amana xeyra biir Touba mais zone biñ nek mom avance nam mel la peut-être nak tay na ci zone biñ demul mais zone biñ dem dal avancé wul gisugo ñu avancé way yeguñ ni sa ndax amna liggéey yeguñ ni param yeguñ ni sa liggéey amna fi tay na dañ koy deg ni ci radio yi ñuy wax rek mais dañu yow naw gisuma ko tey suma ko mom yeguma ko
7: liggéey Touba moma jaaxal ko man Touba la bëgg xam moy mam Touba kenu mam Cheikh dafa bokul wala mbuso bi dafa bokul wala ndam dafa bokul wala parce que ñun mom liggéey bi liggéey Touba ñun dañ koy deg ñun ñi rek ko rew am nañ problème transport am problème ndox am problème lepp am problème yoon musuñ gis ñun liggéey Touba ñun ñu dañ koy deg liggéey bi ñeeni wax ni naan ay nangam milliard man ban ko dal ko def ci Touba laal man xomu parce que man ko bi ma deg mom gisuma ko dara lu ni état ko do xom auto yi ci yoonu suuf la ngay jax ñun mom gisul liggéey man ah man bok man fi la dekk mais liggéey état fi ci Touba mom man sentiruma ci bok man gisul budé ay lampe lampe yi sun association ko ñi ñoy renforcer lampe mbedd yi pour mbedd yi leer association ñuy jënd ay lampe renforcer lampe yi lampe bu ci lak ñom ñoy jënd ay lampe sa auto yi ñogi ni ñun man ma ngi ni fi sama plan nek rompoy tata fi ba ténu man xeex yoonu suuf la ay ndox ab rara amu rara bi joggé daru salam jëm garas dakar bu nawé té do la ja bi fi ba sama kër sama buntu kër dégg man ni wa yow sentir man musuma sentir dara état sama buntu kër lama fa def ci xaliss sama num tollu ñi xam nam sama buntu kër yépp ndox musuma gis sax xorob wi da taxaw fanan day wi xayna nak Touba xayna day da bari
6: buñ liggéey ci Touba ba non la xaw man xolo juma ji ba makoy djuggo xol ci Serigne Mbacke Madina ci juma ji bari ci Serigne Touba Mbacke photo ko na bes kenn bu kenn fo jaar photo yeuf ñew mu ci arrière di muti wenen yoon yoonu ma togal legi nga mok juma ji da naka 200 mil wala 300 mil day fess delo ko ndox ñom fa lañ liggéey fa ci dugg waay lay fi amat 500 mil nga am ci dum yaara ci dum buñ ko def wax deug fa lam fuñ ko def ci dekk man jaaxal wax na ko fuñ ko def jumaaje do nga fess yalla ko ndox ko tawé ni bëgg dé kenn do nga ko jaar man ko tawé boné ma jumaaje do wala wuyé
7: ko tawé xol
6: yeen dem len di duma dal bi ndox ba dama fess del amu ko jaar ben tan da fay ba diko walé ben man ko jaar
7: ben tan liggéey ko ben
6: dara liggéey dara fay dama na nga du dara dugg yow jaara ci bes
5: yeen seen buntu radio bi la wax yeen wax autorité yi ñu dem défar parce que fofu manam moy contournement pour dugg gi ñu ndam
6: dama fay jaar man mi la wax ne buntu bokay mu ngi fess dalam ndox kay dama
5: fay jaar juuti baangi fay lepp gi fofu mu mel lu wa mu fess dal la ngi ndox kokay warul sa nek dind laaj nit ñi liggéey ba dama wara ko ubi planter bi re nga yeur nga xam liggéey bi demul fess
2: mbok koko mbok yi ñu leen top batay ci radio ICAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo filé ci ndam batay ci jafé jafé yoyu lañuy dess ak dëkk bi lu jëm nak ci walum ndox mi askan wu ci bare bare nak da jot na sekk nak ñu jël ci ay matukaay ndax neenañu liñu ragné fi ci dëkk bi moy at mu ne bu maggal gi jup ci ndox mi da fi manki lool te bu maggal gi wéso itam ginnaw maggal gi ñu gis ne ndox mi day tey ñew loolu nak ñu na jot na sekk ñu def ci taxaw sétlu régle lool yi luko moy rek dana gëna sonal askan wi rawati nak ñi nga xamni bu maggal jotté ñu joggé ci yeneen dëkk di ñëw filé ci Touba ak yaakar gi ñu fa am ñenn ci ñom batay ñi ñu dajal seen ay kaddu ñu andando téwlu leen
8: ñakum ndox mi ci dëkk dal mom mo ñu jaaxal lool Touba mom lu tolni Touba lu tolni Touba mu ñu ñoo fexé ba événement bu jotté lu mën doon am ndox mu ñu naan sa mu ñu ko am ci jafé jafé lañu dëkk sak ané nak heure bu ñëwé na dana problème bi dana safro bu safro lool dal moy suñu problème mom ndox dal mom bu amé mom gan ñi ñëw dañ mëna sangu mëna nan mëna tokkay mëna yom ci ñom waye sax ané bu magal de pendant 1 mois ndox fi am Touba mu jafé jafé yow ci réñ dug té dafi nek ci forage mom kenn xamul num Mbacké am ñaari forage mu ta manki ndox ba wa Touba di joggé Mbacké Touba di dem rot ci Mbacké amul jadd señ mi nak mom lu ci wara jot la ñim bu bayyi dëkk bi ñu gëss ko ba xol ko talibé yi son nañ té yaakaruñu kenn ku ci Touba wa lu man di ñëw dañ ko and ak ñom bokk ak ñom waye ci jafé jafé ndox dal mom ci lañ nek sax ané gëna soxel gan yi pinal gan yi ci la bok ndox ci la bok wara yak añ wara tok gañ mu non fo jërem ndox yaay deg dem jënd ndox di xaar borom ndox met na lool ba ni ni ñi ci problème bobu lañ am suñu alignement bi ci rara bi nak mom rawati na mom ba nga jégg ndam fi yépp problème ndox lañ am depuis magalou daru salam ba légui pendant 2 mois ba légui ci 3 mois ndox am revenu du xex fi romp commencé rompoé ba jëm ndam ba jëm côté daru salam ndox am ñu mëna dimbali dal ci ndox jafé jafé ndox am nañ ko
3: ñi 7 ans man damay rot juroom ñaar ak yo xay damay rot sama revenu ñaar ak dong la xel ñi bukki allah ñaan juroom ñettar yi dess yeb damay rot
7: xel yu door ndu fekk sa fane
3: non mom ko damay jënd ndox auto ndox yi lay jënd ndox 15 ni lay jënd
6: ndox après gaay buñ la waxé dañ lay biñal
3: jëlone sama numéro ah xoma wa war la xoma ñaan ko vitral bind na ja wode na ja ba son dama mu jënd ndox auto ndox la mu jënd 15 ni
4: radio
0: IKBFM
1: 103.7
2: radio ICAP radio université cheikh ahmadou bamba ñi ngi yeen ñi top kon ci xibaaru guddigi ci 103.5 waye fepit fo leen ci aduna ngeen man ñoo tewlu bo leen defé ñetti www.sunfm.com xibaaru guddigi ñu wëy batay wax ci talim ndam bobu ñoo ñi doon wax nak kilidi modou mbay di kenn ko fi dekk ne nak limu setlu moy kilifa yi war nañu jog nak def taxaw setlu def japp ci talib bi nga xamni kon mo leeru ray bi rombu ndam rombu nak keur kilifa yu ci bare bare ba dog yoonu Toubaaw ñu nak talila buñu ko defaron dina jariñ askan loli nak mu ne jot na nak ñu dajale seeni dem ak seeni Dakar nak japp wa Touba ci kanam jappale len ñu defar bobu itali ndax bu soté nak dana jural ndariñ askan fi yewoo Modou Mbaye ay kaddom papser lako denk ñu andando tewlu ko
9: Modou Gueye Mbaye mom Serigne Basirou Mbacke mom Cheikh Modou Murtala Mbacke dekk Touba ndam Daru Salam ci sama gis gis bu gat dama xol dal digënté li commencé Mbacke wala bok li commencé Daru Salam ba buntu bir jumaay Serigne Touba je ñukoy wax ci raraw ndam bi ñun ñi nga xamni ñoo dëkk dal digënté musobe ak daru marnam ancien garage ak daru salam ak ndam gi ma dëkk ma japp ni bu Touba ci kanam défarul état défarul ñun ñi nga xamni ñoo dëkk ci gox bi man japp na ni budé kenn ku ko xamni dëkk ga ci gox yoyu ma tuddu nga nek muskalaf bu goor wala muskalaf bu jigen ñaari témèr buñ ko génné won ci bop bu né ñu joxé ko téli bi rombu kër Cheikh Mohamedou Murtada ndax ma nga déparé ci Daru Salam rombu kër gi ñuy wax kër Cheikh Mohamedou Murtada fi ci ndam rombu ak njabotam ca kenn du mëna dem kenn du mëna dik lolu man di japp na ni wala nono am ñun kersa ak yarangé déglu na ci carte gogou ma wax waye dal man japp na ni ñun ñi dëkk ci quartier yi Mbossobe Daru Marnan ancien garage Daru Salam ba ca boru garbe fa marché bu jëk ba nekkon muskalaf bu ne joxe ñaar témir ñun ci sun doley bop da nañ défar télé bi ba ndox mi fi ta borombe kër mam Karim Mbacké mom Cheikh Mohamedou Murtala Mbacké gor yalla japp na ni lolu warna mëna nekk ñu wara mëna défar mbedd mi ba bu joggé Daru Salam tay daw ba dugg ci jumaay Serigne Bamba ju tedd yi ci kenn lu am problème waye ndox mi nekk fi ci kunima gisumako wala xawmako da wax lula neex rek ku yewoo Touba dana gis ndox mi ci kat balano défar dañuy bayyi bam taw ñu bëgg ni dañuy défar damay ñaan ngir jëm yalla ji ak yonent bi ak borom Touba kilifa yi nekk ci quartier yoyu nan ci jog dox wax ci jubluma ci lenn ludul bëgg rek Daru Salam ndam gi japp Daru Marnan japp Mbossobe japp ancien garage dem ba ca garba dem ba ca jumaaja wallahi la azim rek ku gis Touba naw ko ku xol Touba naw ko Touba ci kanam jappale len nu ngir jëm yalla ji ak yonent bi ak borom Touba dimbali len nu ngir jëm ni Serigne Touba ndax yeen dong lay tuddu ndax yeen fi nek kon il faut ma tuddu len mbedd mi de ni mu mel ci ndox ca gisuma ben rakol sax bu fa sampe pour dindiko jekul jaadul ci bir Touba dañuy ñaan nak ndimbal li na ci fek loxo borom
10: koku di Modou Mbaye kon wotem bi wote kon mi ngi noni kon jëmele ko ci wa Touba ca kanam ak itam kilifa yi na ci digal bobu muy filé ci fiko dara kan ci yoon wo wu jugge Daru Salam japp ndam ak keur kilifa yi muy rombak ñom ñepp mu ne kon jot na sekk nak ñu taxaw ci defar ko ndax melokan ni mu mel kat doyna war te gisul kenn ko ko tuddu benen ligéyep assainissement manam defarat ngir moytandiku ndox ma ak xajjaliko ba muccu ayib loli nak khalif general de mourid serigne muntaha bashir denk ko kon wa Touba ci kanam ngir ñu defar ko ko fa fo fecce université ba loli nak kilé di serigne isaakh mbacké bokku nak ci njabot gi wote na ci nak ñi la di talibé ne nak nañu ci duggal seen loxo ndax mbir mi kat newul lu dis te itam señ bi ni mu ci duggal loxom la ci ñepp wara duggal loxom te ku ci ne sax xeyna waron nga ci mëna def lu ci ëpp waye nak bëgg mu woyef nak ci waggu talibé yi loli tax nak señ bi wote ko ni serigne isaakh mbacké kaddu yi wote mu yi ñu andal do tewlu ko momit
11: serigne habib ak ñim andal dañuy taxaw mur yi ci di len dajalel seeni deureum di len ko defal fuñ ko mën ta defal seen bop di len ko defal fa gën ci ñom di len ko defal ci dekkup Serigne Touba bi ak ci ligéep Serigne Touba bi ta loolu serigne bi waxon na mag ñi na len seen haddi yi ngeen may jox fi ma len koy defal mo gën ci yeen ta bu ma len ko bayé mu tabal ci safan kon da fay melni Touba ci kanam taxway wowo la am ci yoonu mourid bi Serigne Habibou wootu ci Cheikh Muntaha ak mbollem jabotu Serigne Touba gep di len taxawu di taxawu yoon wi taxawu mouride yi kon ndigali bu joge ñew ci mom ci yoon bi de ñew ci kilifa yep yit len digel di ñew kon lolu buñ ci manam taxaway bañ ci wara am nek ci ginnaw lepp lo xamne japp na ni buñ ko ca defé mo mën ca am njëriñ war nañ ko ca def señ bi li mu diglé bokku ci ndigal señ ci way yi nga xamne warta yag manam señ bi dañ nan wax dana diglé ndigal yo xamne musta diglé lenn lu jëm suba te muri defuñu ko te lim diglé do nu mën la lu talibi señ ci way mën la te xajuñ ci sax mu melne ni ko señ bi diglé ba nopi jitu ca ni mu def dafa woné aw yoon ngir mourid yi man ca roy señ bi dafa bëgg lu bax rek waye mom doyna soñé mom señ Habibou doyna soñé Cheikh Muntaha mi doyna soñé ndax ni mu doxé ci liggéey bi yëkëti lam yëkëti def ko ca té liggéey bu mësa diglé wala bu Touba ci kanam mësa né bu ko yëgé def na ci taxaway yu mel non waye ni mu def bu fekkone mu yépp roy nañ ko yaakar na né liñ bëgg dana ko am ci diir bu gatt ndax dafa melni ab lim la joxe bo xamne warna jige ci juroomi témer mouride lool nak dama defene amna ño xamne mën nañ lu raw loolu amna ño xamne juni mouride sax mën nañ ko joxe ndax Seigne Touba jox na len lu tol nonu waye amna ño xamne ci ne bi buñ mënul loolu mën nañ lu ko jige junne ñen témer yi serigne bi waxit da fay melne bëgg dimbali ñepp tax waye amna ño xamne mën nañ lu raw loolu mu mel nak ne fekke ne kenn ku ci ne jëm na ca doxé ci nam mëne jëm ci sax lu mënut ndax sëriñ bi dafa melni dafa sétal mouride yi ta yoon wi mel na ne jëma def lo mënut sëriñ Touba moko ci bolé mu melne kenn ku ci ne bu jëmono def lu mënut ci ndigal li sëriñ bi joxé def na ne bala mot wër lepp dajé kon nak mo ngi soñi sunu bop di soñi mbokk yep di soñi talibé yep ci ndigal li nga xamni mom la sëriñ bi jox wa Touba ci kanam yoonu mourid yep la ko jox nim bi mu ci waxit lim bu jappandi la bo xamne nim ko waxe kenn ku ne mën nako ko mënul ci uti ko kon nak loolu bu waxe loolu ba nopi def te limu def dama defene kenn ku ci ne war nga soñe ko wañu ci deug Seigne Touba 1 million mouride yi ñu wax mouride yi nga xamne yeg nañ ne luñu am Seigne Touba len ko jox luñu mën Seigne Touba len ko mënal mouride yoyu lañu soxla ci 1 million yi muy ñi nga xamne xam nañ luñu am Seigne Touba len ko jox luñu mën Seigne Touba len ko mënal ñoño lañu soxla ñu delo ndukal Seigne Touba lañ am lepp ñu delawat ko ci sëriñ bi te kenn ku ci ne xamne mouride bi lum am ci barke Seigne Touba rek lu ko amé
10: magok sëriñ Issakh Mbacké mo doon yëkëti kon yoyu kaddu muy woté bu da ko amal jëmele ko ci liggéey bi sëriñ Muntaha Bachir Mbacké denk Touba ci kanam muy liggéey assainissement bi yu fassiyene amal ci université Cheikh Ahmadoullah Khadim bi ñu wax ci tiss wi wacc ci yoonu mouride rawatina ci dekk bu sel bi li Touba di wacc liggéey Seigne Khadim Mbacké mom Seigne Mbaye Mbacké jaaxal loli nak mu nako tiss ci askan wi nonu ñu leen ko waxe kenn ci ñom nak bokku ci talibé yi indi ci yaay témoignage ci jëm joji wacc liggéey di Ndongo Mbaye mom sax ci kër gi la né ay cadeau mom Ndongo Mbaye ñu andal do téwul ko
12: li wax qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un di len yeugal rek suñu serigne bi nga xamantane mo wacc liggey di Seigne Khadim Mbacké mom Seigne Mbaye Mbacké jaxal ak soxna Mariama Fall Seigne Khadim mom nak doon ko xamantene ko rañikoon la ci wa keur Seigne Mbaye Mbacké jaxal yi ko rañikoon la ci wa keur Seigne Abdou Mbar yi ay ko rañikoon la ci wa keur Seigne Ballo Thioré Seigne Mbaye Seigne Khadim mom mo fa bayiko Khadim mom nak ngi jangé alcorane ci daara Cheikh Abdul Rahman Mbacké je nek Touba bi la waye bam fa jogé mu dem jaarém ci daara Seigne As Bousso Seigne Moulay Bousso bam fa jogé yit mu jang xam xam ci loxoy Seigne As Jaxaté fi ci Touba Khadim mom mo fi bayiko ñuy sakkut ñepp ñu ñaanal ko jëkël ñaano suñu borom téru ko téral ko tak ko ci loxol Seigne Balla ci rom tak ko ci loxol Cheikh Khadim
10: ma nga kon di tiss wo wi fi wacc kon ñu ko koy jale mom Ndongo Mbaye mi ne ci kër gi ci sama tour kon groupe communication université Cheikh Amadou Bamba ñi ngi yëkëti ko sunu ndial di ko tek ci communauté Mouride bëpp mbokk yi ngeen wëy di ñu top ci xibaar yi ci radio ICAP radio université Cheikh Amadou Bamba ñu wax ci jafé jafé yu sarré jëne fofé ca mbakki di daw digënté jamm gi nak marché ba ña nga koy jankontel ñom nak neñu ñaleen xañ jamm nak moy liggey ye ñu ne fofé kan ca wa mairie ba difa juggé nak ay russi lañ leen di laaj yu saasu ne dañ leen di jox xaaliss te itam gis nañ ay keuyit sax duñ leen ko daggal loolu nak ñu ne jot na sekk nak ñu jappal leen ci ñu ci won nak jirafi dekk ba di galaba ngir mu taxaw ca ñen ca ñom seen jafé jafé ñu agge modu kan ñu andal do tewlu leen
13: ñom marché bi lañ ñu génné légui yow fune bo yébé client légui ñom bo ñëwé dañ né lañ lay yamalé mais yow bo ñëwé fi dañ lay japp buñ la jappé dem bo réñu fayal ko lu 3000 da duñ la bindé russi 3000 ku ko fay da ko 6000 6000 lay fayé ko buñ né duñ la bindé russi 6000 ci ñom lay yam té né nañ affaire bi jallu fenn fudu fi la yam fi dong la yam mbacké ji amu fenn fudu won mbacké ñi téré la marché ngay dem di yëna ju ndug ba fi diko andi fi nga ñew ñi lay japp té ñom ñi ñep kenn du ju am de tonu du yalla dañuy ay ki kessa lañ fi tek man japp nañ ma bind luñ ma rosi japp nañ ma bind luñ ma rosi ñi jappone bu ñek timi duñ leen daan bind rosi 3000 lañ daan fay bu ñek ñi leen daan bind rosi way légui 6000 francs lañuy fay duñ leen bind rosi japp nañ fi ñaari sare lo xam 6000 francs ñaari sare 12000 francs joxuñ gaay rosi tay ji magal gi mo mayon nañ ñi dugg bi magal gi yeso lañuy génné waat mais fi ñi génné ñun jotté wut ak talibi dara ñun fe lañ nekkon bir marché wa auto jënd bu mo fa nekkon gaay ñew génné ñu waat amni sare yo xamne ñoo nga né ci rukku bé aré bay samba galo gennul ñun wa jamu gën rek lañ sono are jamu gën dong lañ may jamme are njaayen ak are ki are samba galo ba nga ne taxaw are njaayen biñ ko genné sëriwut ñun xol té ñun fé tali bi def ni wala are njaayen taxaw ñun nak fu ni ñun fi duñ ko laal li fi nekk sar ken xamu num tollu wérudé dañu fay 2000 francs wérudé dañu fay 2000 francs té ñuy japp diñu fayé ko 6000 francs té wérudé ñu fay 2000 suñu garage yi wala ñi tek ñi fenn fuñ nekk nañu fi yena fi nekk yena way ñun téggu ñi fenn dañu baye rek ñi wërénu di di jeulik dañu yéne ci pan ci bir di andi lit jéggi talibé rou national bi xam nga ni lé du yoon jigen waxu ba xola féna mbéré ndox jigen ñi di xoss di dug té fé rou national xam na no auto di ñëwé laal jigen wala borom sare
14: gi nga fi ñi ngi fa gis ñëp ay responsabilité amul kenn ku fi nekk responsabilité ay borom yi soxna fi nekk ak borom yi wajur yaay dégg man lima d'accord liggéey bo taxawé nga wax né règlement bi li la nit ñi na ci règlement bo nga war nga leena mëna bayé galaba bimu toggé dafa wax né sérédi wër wu dé nañ am matricule wér wu dé ñi fay 2000 yaay dégg wér wu dé nga ñëw ñi daggal nga fay 2000 dem nañ ba nak légui 2000 yoy xagne da leena arasu sére buñ ci japp na da ngay fay 6000 té lo téggul fén mëno wér wu dé nga fay 2000 bo duggé japp wo yébé client japp wala nga ték bagage ñu waccé ko ñi japp la né la ngay fay 6000 lolu am lolu ñun ci lolu lañ sonno lolu lañ bëgg ñu ci dimbalé su féké na galaba da bëgg ñu bayal ko dëkkum bi dem sété lénen ñi dem mu wax ñi dem sété lénen li avant muy tok lañ ko appliqué won nako na yow dégg na né bo toké da ngay japp lu sére munu lolou kuko wax waxo deug borom gimiñ du wax wa gunaac du wax deug dem nañ ba ci bir bam toge 3 mois 4 mois mu commencé na série yep nañ am matricule série yep am matricule yaangi deug départ nañ munu kenn ko ne 2000 francs ngay fay wéru dé borom série di passé borom série ci mbam kenn ko ne bu wéddé 2000 francs ngay fay légui dem nañ ba mu jigu munu légui nañ génné série di bir marché bi borom série génné nañ bir marché bi ñinga taxaw fele mais nak su fekké da nga yeb client mu tek lu bi 10 am ko droit nga ñew waccé ko soko waccé paré nga dilu wat dem taxaw fé mais munu da ngay ñew du wër série di carkeral série di wour wouré len bo len tajilé dem fayé ko len 6000 6000 yow kuy daw muntu am 3000 nga bu ko fayé ko 6000 la fan la jëm man sama sére japp nañ ko fi 3 dama lepp lepp la def dama lepp fay après magal 2 jours lañ commencé di japp sére 2 jours lañ may borom sére di liggé ci magal 2 jours bimu jéxé lañ commencé wat di len japp mbacki gi bo bëggé deug deug amul isil amul ay emploi yu kenn yu fi ñëw jël di len liggéro goni nak bo len téré sére di ya len sacciro goni ku len téré sére di ya len sacciro ndax nak nit ki bu féké dafa ñor ñoré ba am ak sératam dug ay natam ba am sératam li jënd ko ngel ko sére bi do ci liggéey su sacci ya ko sacciro nañ waxanté deug sénégal gi lañ am ñun duñ ay gambier duñ ay guinéen duñ ay américain sénégal gi lañ dëkk di fi walu ak buñ bay ñi ngi dawal sérel buñ dawal sérel ñi ngi lang ci auto yi wala ñu yor jakarta ci fekke na dañu bañ ñi dawal sérel dañu wutal ay liggéey loolu may wax ji fimu toni ñun dañu mar ci sérel yi te ñun nak dañu yor ay wajur yor ay soxna
15: ka da fam xibaar yu degg bu tewé
10: mango loli sareti jamm gën yi waxkon muy baramu tuuma bobu ñu yëkëti kon jëmele ko ci kilifa yi maire bi rawati na ñom ñoñi ñu ne dañ leen di fayu jooni ak ñaar témer duñ leen dagalu keet loolu ñi ngi defi gëssu ngir jokko ak wa maire ci digënté bi tam tijil nañ leen seen suñuy buntu ngir buñ ci amé lén luñu léral rek inshallah rabbi dinañu leen taatan ñom tam ñu joxé ci loolu ñuy léral jëm jëmele ko ci kon saret yoy yi ak loolu ñu leen joxé batay ci mbacké lañuy dess ak marché central ba ñëfay liggéey nak di commerçant nenañu bi marché bi magal gi wéso ak légui mbarin ma nga fa xus nak bari ba lenañu nak ñi ngi balé way buñu balé dañu gis fenn fuñ ko tour ñu ne benn auto ba daan ñëw ko neew sax gisatuñ ko loolu nak ñuy wo kilifa yi rawata nak wa maire bi ngir ñu jappalé ñëw tonni mbalit momé ñen ca ñom seen ay kaddu ñu andando téwlu leen
16: mbalit bari code bo dem rek jëli mbari yaangi taxaw ba sama buntu am jëli yaangi taxaw li mu na muñu fay faré taw mu dem dikkat way tax mu taw mbalim jeex wa kër sal mbay ñoy dem balé fi mais taw muñu mbal mu ñu ko yob parce que fi li dina ci mbar marché bi ci bir magal ñu ñew ci bagage dafa bari bobu nek awa magal ba legi maire benn auto bu jaar ñu jëli mbalit sunu ko ñu wamul wa ñu ko côté bi gisuma fi dal li dina dim dal fay kun la bal waxan dig magal ba leg nga jalam ba noy sama du way lula mo sun defa def ma tan wax dal lool mom met nañu lool lool suñu sañu ni taxaw ci bene ga wax dal yalla met na mer mo war taxaw taxaw bu xey war na man ni ngi def tuti ko xey ñew dag dag ko war na man ñew indi indi auto bi jël mbal ma sa bi li gën ci xal war na man taxaw bu ni war na man ñew xey gën mbal set wax fi nak som nañ borom mbal nga ci ñu ko jël ko kon bo gis ab jël mbal ci nga ñako ay mbal côté bu ne ay jël mbal ay taxaw lañ ko def ay taxaw lañ ko def mo xal kon ay taxaw lañ ko def gis ko ko jël ñu nek ay taxaw lañ ko def ma tut mom évidemment bu amé ba jall mbal bi wax deug yalla day bari lol ci marché dal mom wax deug yalla day bari lol lol ci marché bi te paté yi buñ la ñëw ben yoon lañu ñëw te sa ben yoon ci marché dafa dooy ben yoon ci marché dafa dooy marché dañuy war di ñëw bi dafa war di jégué su ko défé li ci marché mën di jënd marché waye buñ né ben voyage ni bi am dem ben voyage mënta arrangé marché bi tim timbal xam nga auto yi auto bi da ko ñëw bi day jégué su ko défé mbal mi tout temps muy jënd marché waye su ko su féké ni ñëw yag li ci am lu fékkon degëna jéggi dayo loolal mu ma sonal ni bari ba mujj bi da ngay jëf rek obligé say rek di ko sambal ak so baña ñew bu dérangal da ngay wutal di ko sambal ko ndox laalé mom dal ubul ci mat mo tax dal lepp luñu mëna def ci jëm bi taxaw ci muy tek lool da nañu gëna ñu ci mat ñi xamni ci mat amu kenn ci jëm bu ci mat dañu xey wacc bu ko ñu run mat jax lepp luñu ci wax mat jax mo tax ñu koy wax am nak mom fon nañ ci yok taxaway bu baax ci mat bi dem gëna am balé mi di gën di dem parce que nayet mom surtout nayet mom mo ci gëna met ndax nayet mom bu ndox mi bu dé laal ndox rek mom mom do day gëna sëñu gëna solo wa bi na lay ba paré xam nga ñu bëri sax sa ñi ngi balé mais bo balé ba paré lu ko tuuri ngir am quoi wa lu ko tuuri ngir am yeen sa sari ñew bi bu sari ñew mom da ngay fay ñu tuural lox mais bu sari ñew da ngay bu fekk dajalé ci ñi bo duggé ci maré sa koy dañ ko bari tok sa koy ma paré sa koy xam nga bo da yélé mu taw ci xam nga day gëna débordé loolu la motax buñ di mo le dal gaay ñew wa maire bi ñew fi ci maré bi taxaw ka ko re gaay gëna balé mom dañ sant quoi yaba jafara ci ñun mom vraiment wa plage bari bo ñewé bu plage ñi ngi tek seen balé yeen sa rek sare dugg bu sare dugg mom da ngay dal ubi sa fay taxu da sa ñu tural bu sare dugg na doxa boko yob wa da nga am dib mag la légui xamna mom dugg ci matat mom mbaay yu ay carton la ay geuy rek ay mbuz ak ay

0: lay amone yene aggalen ko ci xibar xana kay li ci yene kay ci dess dañ ci jokko ak pap sayer mbay mom mo len koy jangal
1: UKBFM
2: li ci yene kay yi
3: pap sayer mbay
4: bismillah le quotidien yene kay magal ñun ci lu soxal hôpital lu tiwawone bu ubbi nañu ko niki demb entrée en service de l'hôpital de tiwaw non la ko yene kay ba xamlé né nguru sénégal kay fi mu toll ni danaka mbañum dembam mom la xey diko nangu wat contradiction yu metti yo xamné kon danaka mom lañ ci néméku yene kay bi né sénégal ma ngay wël lekkalom ak société bi di élite project avocat ma jamba jani né nak lañu bëgg moy ak no lieu lañ ko don topé lepp nañ ko faxas ba mu sét wéj sunna tangoy né société yi ak ay djégué ñaalé ñom ñu joxal war dossier bobé ña nga ci adwat sunu na tangoy del sin ci benen ko dossier muy assemblée générale ak lu jëm ci walu ko exception extraordinaire bu amal nañu ko sonko ngay défendre ay dossier non la ko yene kay bi le quotidien xey fesselé sunu na tangoy rewmi sport ñom ña nga ci mercato gandé moy soor sénégal yi ak lu jëm ci walu ko liggéey bu ñukoy amal bara sap ko ndjay yene kay bi ni li nga xam kon mom modi ab taxwayam ca bayern da koy wéyel ba fan ba day atum 2031 yene kay bi mo xey du ko fessel wal fu quotidien yene kay ma nga ci ubitek session extraordinaire bu ñu ko doon amal fofu ci assemblée nationale ak pecc xogu mat go xamne kon ciolo bari won na lol ci assemblée nationale Ousmane Sonko yene kay bi xef fessel ay cadeau assemblée nationale man nay dajé ci session extraordinaire ci benn ci yo xamne kon da koy fessel ab ordre du jour bu day teunk lu jëm ci walu liggéey ba lolé bokku ci cadeau fessel nako ci Adama Sarr yene kay bi ne moy maire keur Massar Nord momitam yëkëti na ay cadeau dom ci lu jëm ci walu ko projet bi nga xamne kon jëm ni proposition de loi ak lu jëm ci walu ko njitu rewmi taxway bu def nako ca yene kay ba tay del sina ci fanwer ci témir bo jël ci walu ko député yi nga xamne kon wuy suñu wote ba yene kay bi ne ba tay Aldjuma Sow mom ministre conseil mom ba tay del sina ci li nga xam kon mo jëm ci walu ko ñak téwul député yoy nga xamne kon yene kay bi ne da fay wund lu bëré bëri leneen lo xamne kon yene kay bi di les écouter sina ci dem ba tay ci walu ko facture bu metti lol jëm rek ci walu restauration yi nga xamne kon ciolo bari na ci lol yene kay bi ni ñi nga xamne kon ño wara yoro walu togg gi ci jeux olympiques yi Sénégal di wajal ak ciolo amna ko ca yene kay bi xeydel fati walu wun mel benen ko yene kay di Dakar Times batay duguna ci bir assemblée nationale tontu Ousmane Sonko jëm ci commission d'enquête bi rewate na lu toxal juroom ñen fukk ak ñenti milliards 2020-2019 yo xam ko ciolo bari won na ci lol yene kay bi xey di fessel ay cadeau mune jamono ji amul tontu amul jotuk tontu yen ci ay député yu ndaw yo xamne kon danaka guerre mo yaq sen aduna solo quotidien yene kay session extraordinaire bu assemblée nationale bala de sandi sunna tangoy ni ak defante politique gu metti mo ca nek contrôle parlementaire way tam fexal lu jëm ci walu ko démocratie saxal ko way tam lu jëm ci walu ko offense à l'exécutif bi nga xamne kon ciolo bari na ci ay cadre yo xamne ñu ko cey fessel sunu natangoy batay di yene kay bi batay di sunu natangoy kon yenen don le républicain del sina ci walu licenciement massif bo xamne kon dakh gu bari mbay jom yene kay bi ni ma ngay sakku ci nguur gi mu leral lu jëm ci walu ak dakh gu bari go xamne kon neme ko nanu ko ci sunu natangoy del sina batay ne weso li jëm wal ko ki ray karange tam don lo xamne ko lu am solo la li quotidien yene kay mom ba tay ma nga ci négociation yu dox digeunte nguru sénégal ak élite projet ma jambal jagne yene kay bi ne lamu bëgg kay moy ab non lieu lin ko don topé nan ko faxal bam set ndax la taxo ñu ko tuddu nguur gi ma ngay wéel liggéey ba ak mom su natangoy ni kurel ko avocat yu koy layal ñom ñoñe ci inauguration hôpital bu taw won ba ak waxtaan yu dox na ci digënté nguuru sénégal ak helip projet yene kay bi ni lolé mengul ben yoon ak li ñu topé ma jambal jañ la depuis quotidien yene kay ma nga ci walu ko zone économique de développement ba keur ma jabel ba sunu natangoy ni meñ fi tambali na di genn way tam lu jëm ci walu digey amal nañu ko ci sunu natangoy xey fessel cadre yi nga xamni kon ñoko taxawal benen ko yene kay di le témoin ma nga ci session extraordinaire bu assemblée nationale sonko yene kay bi ne mom nak lu jëm ci walu cadre juridictionnel bu assemblée nationale jëm ci walu yoon lolé ma ngoy geggul sunu natangoy xey di ko fessel l'info quotidien batay ma nga ci lu jëm walu ko jafé jafé yu mbënd bi mi ngi koy indil askan wi sunna tangoy ni parcel aseni kay danaka nelawtun ba yandor jamono ji lu jëm ci walu ko taw yi nga xam ko jonne fa wacc indil na galankor ñu ci bëre bëre yene kay bi ni jamono ji bëre na ci ñen ci ay njabol yo xam ne ko ñi nga jël seen ay matu way rawati na leni dudd ci walu mbënd mi ñu ci bari wi dinañ seen ay force way tam lu jëm ci walu canal itam ñi nga xol naka lay man def ba ndox mi ñu man ci mucc ci jamono ji ñu koy jank.

0: tel banque mondiale ci walu njangum senegal dugol na ci scoop cote djamo ñukoy netali nenu kay ministère éducation nationale banque mondiale amal nañu ak chambar gu xoot go xamne kon jëm na ci agenda 2050 lañu bëgg kay moy njangum gënu ñong gënu mu jaay yeen kay bi xey di fessel sena taxaway suba tel quotidien di do xamal ne gam gui danaka lu neew ñaari ay bis les yegg ci centre hospitalier national seyd elhadji malick si ubina ay buntum yeen kay bi inauguration ba ministre bi yoro walu ko paj mi ak docteur moko do amal sunna tangoy ne kay lu jëm ci walu jotay bobé mbolo mu tak yëkëti ni sen cadre fessel sen mbékté baye ebou conté don ap profil bo xamné kon ku ñu rañé la ci parti taxway bi nga xamné kon modi walu ki ray ci France yene kay bi né jomay ñukoy jappal ci biti rew kenn ku ci né yaangi wajé sa bop enquête quotidien ba tay ci assemblée nationale ak ciow la fa amone ci ubité ge yene kay bi né défanté gu metti bo xamné kon némé ku nañu ko ci ñi di député yi sunna tangoy né ay juroomi texte yo xamné kon yu mag la yo juroom benn commission enquête yo xamné kon bëgg nañ ko yene kay bi ni taxaway ba ak ni mu ko defé lolé mom lay layal bëgg té mu doon jappandi jarno alassane sall aljuma sow ku ci né ya ngay song majorité ba le peuple quotidien yene kay ba tay ma nga ci walu ko fond politique yi ak fonds spéciaux gëm sa bop yene kay bi né lañu bëgg kay moy nañ ko fi faxas raxas ko am sét wécc yene kay bi né cadre yi and ak bugan ngay daari lañu bëgg kay moy mbir mi nañ ko xolaat waye tam lu jëm ci wala taxaway bi nañ ko bayyi xel avocat ma jambal jañ no leelonu bëgg ndakat neen nu la taxon ñukoy top ki di seen client bi danaka lolé nguur ga lepp fi mu tolli mang ko ci waxtane wat ak société bi nga xamni kon mom lañu jé doon tumal sunna tangu les wat nañ ci lu nu mel benen ko yene kay doon source batay manga ci walu ko balé gi nga xamni kon jamono ji day ubbi nañu ko lol c'est extraordinaire ba yene kay bi ni yi xamni kon mom modé amal gam yi doon rek danaka lu ci bari lu ak yow lolou fay indi yene kay bi ni ci Sénégal ak lu jëm ci walu taxaway ba Ousmane Sonko ak ñama andal ña nga ca léral ci assemblée nationale u wuté ak lol ñen ñu nekk ci majorité bi sunna tangoy ne kay jamono ji ciow deugental lañu némé ko seen digënté record quotidien yene kay manga ca tanef guddi gis go xamne kon mo galu ci kaw Lamine Camara digeunte dem ci Ligue 1 ba way tam yam fi xam kon mo mari ci Ligue Pro yene kay bi ne kay jamono ji digeunte Angleterre ak France Lamine Camara ak tan gu metti ci la nek jamono ji sunu natango sud quotidien jom batay assemblée nationale ak lu jëm ci walu ko xexu texte ya la batay de texte non la ko yene kay bi xey xatimé sunu natango ne kay fi mu tol ni ciow digeentan lañu némé ko ci sen digeunte batay lu jëm ci walu ko taxaway bi nga xamne kon némé ko nanu ko ci li xam momoli ñi tecc ci kasso yi ak tam bataxal bu bawna ci ministre bi yoro walu ko walu yoon ci bir rew mi yene kay bi ne kay lolé fi mu toll ni indi na ci ak safara lu nakari won ñu bari bari ci ñu dañ leen dal tey ci kasso yi ni leen visiter lolé yene kay bi ne ministre bi téré na képp ko xamne kon jappatan la ñu lay visiter di la futti ba nga set lolé nak yene kay bi ne lolé ak ndam lu gu mag la lu ñu bari bëggon nañu ko sunu natangoy ba tay delsi wat ci lu mel maître Moussa Sarr yene kay bi ne anam bi ñi tey askan wi ñu ci ci kasso yi ak nañ leen di visiter lolé la bëgg mu dak toroxal ga la bëgg mu jeex yene kay bi ne dogal la bu ñu ci bëre bëri rafet nañu ko lol mbokk yi ne kayango du vidéoluk inshallah
1: UKBFM
2: li ci yene kay yi UKBFM xibaari
0: ak Mohamedou Mustapha Ndiaye
3: sant ko gërem ko mom papa sayer mbay ni ñu doon jangal li ci yene kay yi mbokk yi kon loolu moy li fi gënon fess ci xibaaru guddigi neskis ñu def ak fatale ci li ci gënon fess
2: groupe de communication
4: université Cheikh Ahmadou Bamba
3: bokkon na ci li ñu leen doon fram faccel ñing ko ñëkke won ak jafé jafé yi askan wi ya jankontel rawati na nak tataay ndox mek mbënd mi ñëméku mi commencé nuyo ci yenn ci ay gox loolu nak kurel gi di taxaw ngiraane ne lu ci bari nak liko waral muy jaaxle gi askan wi am nak communication bu bari bari bu ñu warona jallal ñom kilifa yi dañu leen ko yeggewul ndax ku degg ni ñi wax rek ñu ci bari dañuy jappale liggey yi le mu paré tay tam mbir mi demewul noni tewlu ngeen ki le di mor saw mi vice président association taxaw ngiraane bir jotay xibar yi liggey bobu nak ñuy amal fi la ci Touba ci le di jëru ñu denk walu ndox mi ak assainissement bi di docteur Cheikh Tidiane Dieye mi nga amalon nak cérémonie bi ci wéru décembre bi le wéss rek ne ay liggey dinañ ko fi door waye nak buñu aggé ci mois de juillet dinañ gis ne yu ci bare bare dina avancer loolu nak askan wi jox nañ ci seen gis gis jamono ji nak ñu ne gisunu ci danaka lenn lu rek lu avancer la wala luy nuru ni ren ji nak dinañu aaru ci mbënd mi